0: kawayan wanda ya ƙara dagula dangantaka da dama tuni ta yi tsami a tsakanin kasashen wanda har ta kai ga yanke alakar diplomasiya a makon da ya gabata to sai dai masu sharhi na cewar kasar Eritrea da ke makwabtaka da Habasha na kokarin hana yaduwar rikicin ya zuwa iyakokin ta ne to masu raro labarin duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na DW Hukumar lafiya ta duniya bayan wata ziyara da ta kai Rasha ta bayyana cewa bata samu damar tantance yanayin da ake zargin an samu mutuwar wani mutum sakamakon barkewar cutar huhu a wani ɗakin gwaje-gwaje a Rashan Bam. Hasashe game da barkewar cutar huhu ya bazu a wannan makon bayan mutuwar wani ma'aikacin ɗakin gwaje-gwaje a wata cibiyar bincike da ke yankin Irostok na Serbia. Jami'an Rasha sun ce mutuwar ma'aikacin ɗakin gwaje-gwajen ba ta da alaka da ƙwayar cutar annoba kuma sun musanta duk wani babban hatsari da ke ga al'umma. Hukumar lafiya ta duniya ta kuma yi kira ga Moscow da ta fayyace rahotannin ma'aikaci na biyu da ke fama da cutar ta huhu wanda ba a tantance shi a cibiyar ba. Cutar pneumonic annobar ƙwayar cuta ce wadda za ta iya yaduwa daga mutum zuwa mutum ta hanyar iska ko kuma ta tari Rahotanni daga birnin Madrid na kasar Spaniya na cewar tsohuwar nan mai shekaru 87 wacce ta zama jigon zanga-zangar da ta barke a daukacin kasar bayan an kore ta daga gidanta da ke Madrid ta rasu. Marigayyar Maricom Abascal da aka fidda da ƙarfi daga gidan da ta kwashe tsawon rayuwarta a ciki bayan da kamfanin da ke da ikon gidan ya ƙara kuɗin haya masu yawa. Yanayin da ta tsinci kanta a ciki ya zama sali na dubun dubatan halin da mutane ke ciki yayin da suke fuskantar matsalar gidaje a kasar Spain. Zanga-zangar da aka yi a fadin kasar sakamakon koran Abascal da kuma kin amincewar yan majalisa na kawo sauyi a dokokin gidaje da aka tsara don taimakawa masu karamin karfi da ke zaune a gidajen haya sun sa Prime Minister Pedro Sanchez ya ayyana gudanar da zaben kafin wa'adi a ranar 29 ga watan Nuwamba. Sanchez wanda ke Jam'iyyar Socialist na neman sauya yadda jama'a ke kallon lamura bayan yadda gwamnatinsa ta tafi yadda matsalar bakin haure na seta da kuma zargin cin hanci da rashawa a cikin jam'iyyarsa. A ranar Laraba kungiyoyin kwadago na Spain sun yi kira a gudanar da yajin aikin gama gari a fadin kasar. To masu sauraro labaran duniyar kenan.
1: DW Harkokin yau.
0: To a cikin harkokin namu ne yau za a ji Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya sake zarcewa akan wa'adin mulki karo na uku a daidai lokacin da rikici ke ƙara kamari a yankin Tigray. A birnin Dakar na ƙasar Senegal, ruwan sama da aka yi a 'yan kwanakin nan ya shafi filayen wasanni da za su karɓi bakuncin wasannin Olympics na matasa da za a yi a karon farko a nahiyar Afirka. To sai dai za mu fara yada zango a tarayyar Najeriya. A jihar Zamfara, wata ƙididdiga ta nuna cewa sama da mutane 300 na ci gaba da kasancewa a hannun 'yan bindiga a sassa daban-daban na jihar yayin da ake tunkarar zaɓen shekarar 2027. Wasu mazauna jihar na gargaɗin 'yan siyasa da kada su mayar da matsalar tsaro wata kafa ta yakin neman zaɓe. Wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba na ɗauke da ƙarin bayani.
2: Al'umma sun bayyana damuwarsu kan yadda suke ganin wasu 'yan siyasa ke amfani da matsalar tsaron wajen cimma manufofinsu na siyasa maimakon mayar da hankali kan hanyoyin da za su taimaka wajen kawo ƙarshen matsalar tsaron. Alhaji Sani Gwamna Mayanci na daga cikin masu nuna irin wannan damuwa.
3: Ita harkar tsaro ma ta nan yanki, in ka cire wancan yanki na Maiduguri, to kusan nan ne tushen matsalar tsaro ta taso a jihar Zamfara. Idan wani ɗan siyasa zai zo ita magana welfare da sauransu, to ni ina ganin bai muna adalci ba, bai kyauta ma talakawanmu ba bisa ga halin da muke ciki. Tunda yanzu a ƙididdiga ba a rasa sama da haye da mutum 300 hannun wayanga 'yan bindiga a cikin jihar Zamfara. Ƙauyukanmu mafi yawancinsu waɗanda muka tunanin ma a je a jihar Kwara sun wace ki.
2: Al'ummar jihar ta Zamfara irin su Dr. Sani Abdullahi Shinkafi sun sha nusar da 'yan siyasa da ma sauran masu ruwa da tsaki su riƙa kula da yadda suke magana kan matsalar tsaro.
4: Ina so in ja hankali 'yan siyasa.

0: siyasa da su guji siyasantar da matsalar tsaro. Duk wanda ya zo yana neman gwamna ko yana neman sanata, shi ne dan majalisar dattawa na ƙasa ko dan majalisar wakilai na ƙasa ko dan majalisar dokoki na jihar Zamfara, idan ya zo ma da talaka da yaudara ta maganar tsaro, to ni na ganin komai matsayi ne. Gwamna shi wanga mai ci yanzu ya yakin neman zaɓe da matsalar tsaro, ya kawo ƙarshen matsalar tsaron, yaudara ce kada ma talaka su rayu.
1: Masu sharhi kan al'amuran yau da kullun irin su Dr. Bishir Ibrahim Kurfi sun dade suna jaddada buƙatar haɗin kan gwamnati da al'umma wajen tunkarin matsalar 'yan bindiga ba siyasantar da harkar tsaron ba.
2: Ba wani wanda ya kamata yanzu ya fito ya amfani da shi ya yi campaign ko ya ce zai kawo ƙarshen matsalar tsaro. Haka kuma ba kuma wani ɗan siyasa ya kamata ya fito ba ya yi magana akan cewa wannan matsalar tsaron wasu ne suka haifa ta a yanzu. A rika abinda ake cewa blame game din nan, wato ana tura wa juna matsalolin gaba daya. Ya kamata a ce haɗaka ne aka samu da 'yan siyasa wanda ke kan mulki, da 'yan siyasa ɓangaren adawa, da sarakunan gargajiya, da malaman addini, da 'yan kasuwa, da talakawa, mutanen gari gaba daya. Kamata ya a ce wannan matsala a cire maganar siyasa, a cire maganar amfani da ita wajen neman mulki, wato a tunkare ta lokaci ɗaya kuma gaba ɗaya domin a ga cewa an kawo ƙarshen ta.
1: A zaɓukan baya dai gwamnatoci a Najeriya sun yi amfani da matsalar tsaro wajen neman ƙuri'un jama'a kuma sun samu nasarar yin hakan, sai dai kash wasu na ganin sun gaza magance matsalar tsaron saboda sai da suka hau kujerar mulkin sai suka gane matsalar tsaron hangen dalici. Yusuf Ibrahim Jirgaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
3: To har yanzu muna a tarayya ta Najeriya, inda gwamnati tare da wasu kungiyoyi masu zaman kansu sun bullo da tsarin baiwa masu mallakar bindigogi daman yin rajista ta kafar intanet. Matakin na da nufin gano bindigogi sama da miliyan 6 da ake kiyasin suna hannun jama'a ba tare da izini ba, tare kuma da taimakawa wajen daƙile miyagun laifuka a ƙasar. Wakilin mulki Abuja Uwais Abubakar Idris na ɗauke da ƙarin bayani.
4: Karuwar yawan bindigogin da ke hannun 'yan Najeriya waɗanda suke mallakar su ba tare da izini na lasisi ba, inda a yanzu waɗanda ke mallakar irin waɗannan bindigogin aka kisa sun zarta miliyan 6, yayin da bindigogin da ke hannun jami'an tsaro a ƙasar duka da kaɗan suka wuce 586,000. Shi ne ya sanya ɓullo da wannan dubara. Rear Admiral Abdullahi Ahmad shi ne shugaban makarantar koyar da dubarun yaƙi ta Najeriya, ɗaya daga cikin hukumomin tsaro da suka tsara wannan dubara.
5: Ce ka san akwai rahoto da aka ce ƙananan makamai na yawo hannun mutane ba gaira ba dalili. So kaga wannan registration zai samu san ina makami yake, wa yake da kaza. Akwai wanda ya kamata za a iya baka license, police IG or police zai iya baka license. Akwai wanda kuma kome kake da shi ba za a baka license ba.
4: Barnar da mallakar bindigogi ba tare da izini ba a Najeriya take yi, inda bincike ya nuna akwai bindigogi jibgi a hannun jama'a, abinda ke ƙara rahotar gingimu da ake fuskanta na kashe-kashen jama'a ta'addanci da ma waɗanda 'yan bindigar daji ke amfani da su, ba ga kashe-kashe tsakanin fararen hula akan ɗan al'amari ƙalilan. Wannan ya fita da hankali a yanzu da ake harkokin siyasa. Malam Aliyu Haidar Abubakar shine shugaban kungiyar gasar harbi ta Najeriya.
6: Wannan babban hatsari ne a gare mu, tunda yana jawo mana insecurity, ana sata, ana fashi, ana kidnapping, duk yawanci da wannan makaman akai amfani da su. In ka je register din daga farko zaka cika komai da ake bukata, in yaso approval din ba a lokacin ake bada shi ba. Information ɗin da ka bayar an duba an gani daidai ne, daga nan sai a bada authority a yi approving.
4: Kokari ne na yi wa matsalar taron dangi, inda hukumar kula da ƙananan makamai ta Najeriya da ƙungiyar gasar wasannin harbi domin jawo hankalin jama'a suka haɗa gwiwa don daƙile matsalar. An tsara shirin ne ta yadda masu bindigogin cikin sauƙi za su shiga shafin yanar gizo, wato na www.nsf.org.ng, su yi rijista a nan, inda za a ba su izinin mallakar bindigogin. Malam Aliyu Abubakar Saddiq na cikin masu wannan aiki ya bayyana cewa
7: ni da kai da muka gani wani abu mu fada ma security agency, mun san cewa mu ba za mu yi a murike su ba, mu kama su ba, amma akwai wanda an dore musu wannan responsibility, da za su kama wannan mutane.
4: Nigeria ta samu nasarar karbe makamai daga hannun fararen hula yayin da wasu ke mika makaman nasu bisa radin kansu. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Nigeria.
3: Dan takarar shugabancin Najeriya a jam'iyyar NDC Peter Obi na fuskantar sabon kalubalen siyasa a kudu maso gabashin kasar yankin da ya fito yayin da zaben shekarar 2027 ke kara matsowa. Wasu gwamnonin yankin sun karkata goyen bayan su ga shugaba Bola Ahmed Tinubu, lamarin da ke kara sauye lissafin siyasar shiyar. Sai dai a tattaunawa da abokin aiki na Abdul Karim Muhammad Abdul Karim yayi da masanin kimiyyar siyasa Professor Abubakar Umar Kari. Na ganin cewa duk da wannan sauyi Peter Obi na da karfin goyen baya a wannan yanki.
8: Saboda in ka tuna ai a 2023 ai jami'ai da labor a wancan lokacin ba ta da gwamna ba daya amma kuma ta sami fiye da kashi 80 cikin 100 na gurbin da aka kama. Kuma a lokacin ma APC ai ita take da jihar Imo ita take da Ebonyi. A nan bara ana gungulu da kan zago da Enugu da sauransu amma kuma yake Turina ga yanzu ba abin da zai sake faruwa ke ne. Tarihin siyasan wannan sashi na yamma ya gane cewa idan da yara akwai dan takara daga wannan sashi a dai zaben shugaban kasa to shi za su zaba. Duk wani dan kabilar Igbo ko aina ne da ga ya maka cewa dan takaransu shine Peter Obi.
9: Duk da mu bayar da waɗannan gwamnoni biyar suka yi wa shugaba Bola Tinubu na mara masa baya?
8: Ai tarihi ya nuna cewa irin wannan mu baya an bata da wani amfani. A dai zaben shugaban kasa kan. Siyasar Najeriya siyasa ne ta bangaranci, siyasa ne ta kabilanci, siyasa ne na namu za a zaba. Kuma kai kamanta wannan sashin ba suna da tsagero wanda har gwamnonin suna shakkarsu. Yanzu ma maganar da ake yi ne wai suna nan suna ta tarurruka suna ga wannan sadaka ko haɗin kai za su yi. Amma muddin ba su haɗa kansu ba to kamar su buɗe kofa ne ga jami'ar APC.
9: Farfesa, kana ganin haɗin kan nan zai yiwu la'akari dai da kowa ya ja dagar cewar shi yake so ya takara shugaban ƙasa a cikin masu neman wannan kujera?
8: Abin akwai dan wuya kwarai da gaske, amma abin da na sani shi ne a yi ta siyasa ba za a taɓa ce babu abin da ba zai yiwu ba. Asali ma dai a kimiyyance wani ma da aka tambaye shi mai ake nufi da siyasa shi ne yake cewa siyasa ita ce wata al'ada na mayar da abin da ba zai yiwu ba.
9: Me za ka ce game da zarge-zarge da ake cewa wasu jam'in adawar ma tamkar ungulu ne da kan zabo, ma'ana gwamnatin tarayya suke wa aiki ta jam'iyyar APC?
8: A wannan jamhuriya daman haka abin yake. Waɗansu jam'iyyun dama ai jam'iyyar take karagar mulki ma ita ce ko dai take kafa su ko kuma take raya su ana so ne a amfani da su saboda ko da za a samu rigima su fito su ce ai su suna goyon bayan jam'iyya take kankarawa. Wasu lokacin kuma ana zargi kuma zargi na da tushe cewa takarar waɗansu 'yan takara kawai saboda su janye ƙuri'un 'yan adawa masu ƙarfi ne a lalata waɗannan ƙuri'u.
9: To amma Farfesa, la'akari da wannan haɗin kai da ake tunanin wato jam'iyyun adawa suna wani taro ta ƙarƙashin ƙasa don ganin sun cimma nasara, to ita kuma baka ganin jam'iyya mai mulki ita ma za ta ci gaba da yin wani abu na ƙarƙashin ƙasa don ganin ta tarwatsa wannan tsari nasu?
8: Ai daman siyasan kenan, idan ba ta haka ba ai kaman za ta bari ne a mata sakin da ba ruwa. Saboda in har ake wannan haɗin kai ita ma za ta fuskanci matsala a kai daga.
3: Farfesa Abubakar Umar Kari kenan a tattaunawarsa da abokin aiki na Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Kuma masu sauraro kada ku sha'aba waɗannan rahotanni na zuwa muku ne a cikin shirinmu na safe tare da ni Binta Aliyu Zurmi. Kafin shirin ya ci gaba ga wannan sanarwa.
10: DW ra'ayin malamai.
11: Yayin da Najeriya ke ƙara kusantar babban zaben 2027, jam'iyyun siyasar ƙasar na ci gaba da shirye-shiryen tunkarar wannan gagarumin zaɓe. Sai dai bayan zaɓukan fidda gwani da rikice-rikicen cikin gida da sauye-sauyen shekar 'yan siyasa daga wannan jam'iyya zuwa waccan. Shin jam'iyyun sun samu haɗin kan da suke buƙata domin tunkarar wannan babban zaɓe? Wani tasiri ne sauyin dokokin zaɓe zai yi kan yadda jam'iyyun za su tunkare shi? A shirinmu na ra'ayin malamai na wannan makon za mu tattauna kan shirin jam'iyyun siyasar Najeriya gabanin zaben 2027 da ƙalubalen da ke gabansu. Sai a kasance tare da mu.
3: To Madalla, tare da fatan za a kasance da shirye-shiryenmu na ƙarshen mako domin jin ra'ayin malamai a game da wannan batu. Yanzu kuma za mu je Jamhuriyar Nijar. Inda a Jamhuriyar ta Nijar ƙarancin jini na ci gaba da zama babban ƙalubale a asibitoci musamman a wannan lokaci da ake fama da zazzabin cizon sauro. Jami'an kiwon lafiya da ƙungiyoyin sa-kai na ƙara kira ga jama'a da su rika bayar da jini domin ceton rayuka. Wakilinmu dake da magaram Larwa na Malam Hami na dauke da ƙarin bayani.
12: A Jamhuriyar Nijar wannan matsala ta karamcin jini a irin wannan lokaci na zazzabin cizon sauro matsala ce da ke ƙara samun gindin zama a bigiran al'umma duk da irin waye kan da kungiyoyin sa kai da masu hannu da shuni ke yi wajen amfani da abinci mai kumshe da sanadaran gina jiki da kuma amfani da gidajen sange masu feshen magani inda daga kananan gidajen asibitoci kan zuwa manya masu kula da lafiyar uwa da ɗa a cewar Dr. Hassan Sule ƙwararren likitan tiyata bugo da ƙari shugaban asibitin aihuwa na Mare Amfan a irin wannan lokaci matsalar tsumagiyar kan hanya ce shaɗi yaro shaɗi babba
13: yawancin ma marasa lafiya da suke shigowa nan gidan namu a cikin wata kila mace 150 gin duka yawanci suna zawwa da wannan bukata na jini a kashi 10 mace za ta zo da kashi ko daya ko biyu na jini a cikin ta kwanakin nan da suka wuce mun samu kungiyoyin matasa tauraron matasa sun zo sun ba da jini haka nan kuma al ihtisab lahadi da ya wuce suka zo su ma suka ba mu leda halwajen 33 na jini
12: to ko shin me ke haddasa wannan matsala ta karamcin jini a irin wannan lokaci sai mu saurari Dr. Muhammad Bura Mustafa
14: karamcin abinci wajen mutane da rishin lafiya wanda ake ce maladi chronic kamar su hawan jini ciwon sukari ko kuma wannan infection suna iya sawa kaga jinin mutun ya rage ai kawai ma mutane kai irin abinci ne kamata su ci wanda zai ka gina musu jiki ya kasance ba za su samu matsalar sinadarai ba wanda suke shiga cikin harkar jini a jikin dan Adam. Mutum bai da lafiya sai kaga tsohon mutum ne yake rako shi. Kuma tsoho ba ya dokan jinin tsoho, ba suke shi ma ka dauki jinin shi wata matsala ce.
12: A game da wannan matsala ta karamcin jini, an girka cibiyar jaha mai kula da katifin jini a babbar asibitin Dutse. Dan Lailabau Isufu, shugaban bankin jini ne a matakin jihar da Magaram.
15: In wannan lokaci ya kama, kullun jini ne ma ake yi. Yanzu zancen da muke yi, ekip kin mu tana termini tunda sai suka tabe da jini. Haka ne kullum muna hita cikin kauyuka don neman jini inda mun tsaya a nan wannan wurin cikin gari jinin baya isa ba mafi yawa wanda suke ba ƴan uwansu sun yawa bisa ga wanda suke zuwa su bada fi sabilillahi shi ko mutanen mu na karkara mafi yawa masu zuwa kin ba wanda suke isa bada bane dole cikin abinda an ka bada fi sabilillahi shine ake dauka ana basu shi kuma yayi kadan in aka zo ake iske ba sai ka gani kun mutane suna tamahu jini yana nan hana ne maka yi aikin mu kenan mu diba mu bada
12: a jika da wannan matsala dai kungiyoyin yan sa kai na matasa da suka hada da garkuwar matasa ta bakin sakataren kungiyar Abdi Idi Abdua girman matsalar suka tabbatar ma DW
16: da kowane lokaci ana kiran mu wane yana bukatar jini a matsayin mu na ƴan kungiyoyi da aka zama da mu sai muka yi magana muka ce inda mutane suke haduwa sayar test tana zuwa ta je ta kawo kayanta mu a matsayin mu na ƴan kungiya mu je mu zama me muna jira har sayar test ta yi magana tunda wallahi akwai matsalar jini
12: Larwa na Malam Hammi sashen Hausa na DW daga birnin da Magaram Jamhuriyar Nijar
3: Daga Jamhuriyar Nijar yanzu kuma za mu je kasar Habasha inda Prime Minister Abiy Ahmed ya sake zarcewa akan mulkini sabon mulki wa'adin karo na uku a daidai lokacin da rikici ke ƙara kamari a yankin Tigray na kasar Khadija Ahmed Rufai na dauke da ƙarin bayani
17: Sabon wa'adin Abiy Ahmed na zuwa ne yayin da kasar ke fuskantar sabon matsaloli na tsaro da na siyasa musamman a yankin Tigray dake arewacin kasar Jim kadan bayan bikin rantsuwar da aka gudanar a Addis Ababa a ranar Litinin Abiy ya sake jaddada kudirin sa na ganin Habasha ta samu dama kai tsaye zuwa bahar Maliya ya ce gwamnatin tasa za ta yi aiki tukuru bisa tsarin ba ni gishiri in ba kamanda domin tabbatar da cewa Habasha ta samu hanyar kaiwa ga tekun sai dai wannan matsaya na iya ƙara dagula dangantaka tsakanin Habasha da makwabciyar ta kasar Eritrea wadda ta dade tana adawa da burin Habasha na samun iko ko damar amfani da tashar jiragen ruwa ta Asab wakilin DW da ya bibi bikin rantsuwar Addis Ababa Solomon Muchi ya ce sabon wa'adin ya ƙara wa Abiy Ahmed karfin iko a siyasance amma kuma hakan ba yana nufin zai samu saukin gudanar da mulki ba daga cikin abubuwan da ke ƙara nuna irin kalubalen da Abiy ke fuskanta akwai wani taron da shugabannin Masar da Eritrea da Somalia Somalia da Sudan suka yi a birnin Al-Qahira a ƙarshen makon jiya, kuma Habashar bata halarci taron ba, inda aka tattauna batutuwan tsaro da siyasar yankin. Masana na ganin wannan na nuna yadda wasu ƙasashen yankin ke ƙara kusantar juna a lokacin da dangantakar su da Habasha ke ƙara tsami. Wani masani kan harkokin yankin ƙahon Afrika, Abdulrahman Sayed, ya ce Eritrea na fuskantar barazanar tsunduma kai tsaye cikin sabon rikicin Tigray. Ya ce Eritrea na da dalilin nuna damuwa game da muradin Habasha na samun iko da tashar Assab. A cewar sa, idan Eritrea ta rasa wannan tashar, muhimmancin ta na dabarun tsaro a yankin zai ragu matuƙa. Wannan na zuwa ne yayin da aka saki samun barkewar fada a Tigray. Rahotanni sun ce dakarar rundunar tsaron Habasha sun karbe iko da babban birnin yankin Mekele, yayin da mayakan kungiyar TPLF suka ja da baya zuwa yankunan da ke kusa da Adigrat, wata muhimmiyar hanya zuwa Eritrea da Bahar Maliya. Bayanan kafafen yaɗa labarai da ke goyon bayan gwamnatin Habasha sun kuma ce sojojin ƙasar sun fara tura dakarun su zuwa kan iyakar Eritrea. Sai dai har yanzu ana fargabar cewa rikicin Tigray zai iya wuce iyakokin Habasha ya shafi Eritrea. Masharhanta sun ce al'ummomin Tigray da kudancin Eritrea na da alaka da yare da al'adu da addini, lamarin da ka iya ƙara sauƙaƙa yaduwar rikicin zuwa Eritrea. Halin yanzu dai ana kira ga bangarorin da abin ya shafa da su koma kan teburin sulhu, inda masana ke ganin cewa shiga tsakani daga kasashen duniya musamman Amurka na iya taimakawa wajen rage tashin hankalin kafin rikici ya ƙara bazuwa a yankin ƙahon Afrika.
3: To madalla an gaida Khadija Ahmed da wannan rahoton. A birnin Dakar na ƙasar Senegal, ruwan sama da aka yi a ƴan kwanakin nan ya shafi filayen wasanni da za su karɓi bakuncin wasannin Olympics na matasa da za a yi a karon farko a nahiyar Afirka. Yakuba Umaru mai gizawa na ɗauki da ƙarin bayani.
18: Titin da ya bi katangar filin wasan ya cika da ruwa makil. Ana sa ran a sake gyara wannan titi kafin fara wasannin a ranar 31 ga wannan wata na Oktoba. Haka kuma titin lamba 11 na yankin Madina, inda ma'aikata suka da kufa suna ta kokarin kammala ayyukan cikin lokacin da aka tsara. Sheikh Mumbai na zamna a gefen hanya yana kallon ayyukan ma'aikatan, amma a ganin shi ruwan da ya taru a kusa da filin wasan ba abin damuwa bane. Yace mun saba da ruwan sama da ambaliyar ruwa, yanzu muna ƙarshen damuna ne kuma ba a cika samun ruwan sama a wannan lokaci ba. Kamin fara gasar wasannin Olympics ta matasa, ba za a sake samun ruwan sama ba. A nan damuna tana ɗaukan watanni uku ne kawai. Amma bayan wasannin ya kamata a magance matsalar magudanar ruwa. Kamar yadda kuke gani, ma'aikata suna aiki tukuru domin kammala ayyukan gyaran tituna. Sai dai wani mazaunin yankin na birnin Dakar, Serion Madu, na fatan ruwan saman ba zai kawo cikas ba ga gudanar da wasannin da za a yi a filin wasan na Iba Mardiop. Yace yawan ruwan saman da muka samu a kwanannan abin damuwa ne. Ina kira ga hukumomi da su hamzarta kammala ayyuka, domin idan irin wannan ruwan sama ya sake sauka a Dakar, kar ya haddasa matsaloli ga zirga-zirga. Shi ma Sheikh Diop damuwar su ce ya nuna, yayin da sauran kwanaki 24 kacal suka rage a fara wasannin na Olympics na matasa na farko da za a yi a nahiyar Afirka. Yana mai cewa a nasa gani ayyukan gine-gine da gyare-gyaren da ake ba su kai yadda ake tsammani ba. Yace masana yanayi sun yi hasashen cewa za a sake samun ruwan sama a kwanaki masu zuwa. Idan aka duba yadda ayyukan suke a halin yanzu, akwai damuwa ƙwarai. Ya kamata a ce an kammala gine-ginen tuntuni, mun samu jinkiri a ayyukan, kuma a halin yanzu tare da wannan ruwan sama da ya mamaye Dakar, akwai abubuwa da yawa da suka rage da ya kamata a yi, hatta batun tsaftace wurare da kuma karɓar bakuncin tawagogi. Ina ganin kamar mun makara. A yanzu haka dai babban birnin na Dakar na fama da ruwa a kan tituna, hanyoyin da ke kewaye da filin wasa na Iba Mardiop, wanda zai karɓi mafi yawan gasar har yanzu suna cikin ruwa. Ma'aikatan na ƙara matsakami domin su samu su kammala ayyukansu a kan lokacin wa'adin da aka ba su. Sai dai suna fuskantar wannan babban ƙalubale na ruwan sama da ke ci gaba da sauka a kwanakin baya-bayan nan a babban birnin na Senegal.
3: Tumadala an gaida Yakubu Umaru mai gizawa da wannan rahoto da ke zama cikakken rahotonin da muka yi muku tanadi a wannan safiyar. Gabai kai daya iyakacin abin da ya sawaka kenan a madadin Abdullahi Tanko Bala da ya taimaka shirin ya iso gare ku, ne dan kasance da ku Binta Alizu, muke muku fatan alkhairi.
19: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango.
1: Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da warhaka da kuma sake kasancewa da mu a zango na biyu a yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rejana Munir Yahaya. A jerin rahotannin da muka muku tanadi, za a ji yadda jam'iyyun adawa a tarayyar Najeriya ke fargabar yiwuwar tafka magudi ta hanyar amfani da fasahar AI a zaben baɗi. A jamhuriyar Niger, hukumomin shari'a sun kaddamar da wani shiri na wayar da kan 'yan kasar kan yadda za su yi amfani da hanyoyin dokokin shari'a don samun biyan bukata a gaban kotuna. Sudan ta Kudu na shirin gudanar da zabanta na farko tun bayan samun 'yancin kai a shekarar 2011. Waɗannan da ma wasu ƙara rahotanni za ku ji su bayan an sha labaran duniya tare da Khadija Ahmad Rufa'i.
0: DW labarun duniya.
2: Minista ya ce Ukraine na son amfani da tashoshin jiragen ruwa na Jamus wajen fitar da amfanin gona. Turkiya ta ce ba za ta tura sojoji Yemen domin yaƙi da 'yan Houthi ba. Mayakan Congo na cin muriyar yaƙi da 'yan tawayen ƙungiyar M23. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce masu shiga tsakani kan rikicin ƙasar za su je Amurka ranar Juma'a domin tattaunawa, yayin da ya buƙaci shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara matsin lamba kan Rasha. Zelensky ya bayyana hakan ne yayin wata ziyara da ya kai garin Perloki da ke arewacin Ukraine bayan wani mummunan harin Rasha da ya hallaka mutane. Ya ce ba zai yiwu a gefe guda a riƙa tattaunawa da Rasha kan wasu ayyukan tattalin arziki ba, sannan a gefe guda kuma a ce ana samun tangarɗar diflomasiyya. Ya kuma buƙaci a ɗauki matakan da za su taimaka wajen warware rikicin da kuma matsawa Moscow lamba domin kawo ƙarshen yaƙin. Ukraine, wadda hare-haren Rasha suka hana amfani da manyan tashoshin jiragen ruwanta, na shirin amfani da tashoshin jiragen ruwa na Jamus wajen fitar da amfanin gona. Ministan noma na Ukraine, Taras Vysotsky, ya ce hakan na iya ƙara ƙarfin fitar da kaya da kusan tan miliyan ɗaya a wata. A yanzu dai akasarin kayayyakin Ukraine, ciki har da hatsi, ana jigilarsu ne ta tashoshin kogin Danube bayan hare-haren Rasha sun daƙile tashoshin tekun Black Sea da ke yankin Odessa. Sai dai wannan hanyar na ƙara kuɗin jigilar kowane tan da kusan dala 50, lamarin da ke rage gogayya kan hatsin Ukraine tare da haifar da cunkoso. Ukraine ta kuma ce tana nazarin amfani da tashoshin tekun Baltic, amma hakan na iya ƙara kuɗin fitar da kowane tan da kusan dala 100. Kyiv ta ce tana buƙatar taimakon ƙasa da ƙasa har dala biliyan 2 domin biyan ƙarin kuɗaɗe. Ministan harkokin wajen Turkiyya a safiyar yau Alhamis ne ya yi watsi da yiwuwar tura sojojin ƙasarsa domin fuskantar mayakan Houthi na Yemen, duk da yarjejeniyar tsaro da Turkiyya ke da ita da Saudiya. Hakan, wato Hakan Fidan, ya ce wannan yarjejeniyar tsaro ce ba yarjejeniyar kai hari ba, ma'ana Turkiyya ba za ta tura sojojinta zuwa wani yanki na wata ƙasa domin kai hari ba. To, kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Matasa ɗauke da bindigogi ne ke gadin wurin haƙar zinare a kudu maso gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, yayin da rikicin da ke tsakanin gwamnati da ƙungiyar mayakan 'yan tawayen M23 ke ƙara ba wa ƙungiyoyin mayaƙa damar samun makamai da kuɗaɗe. A ƙauyen Mwala da ke lardin Tanganyika, kimanin mayaƙa 100 ne ke kula da wurin haƙar zinaren da wani kamfanin ƙasar China ke gudanarwa. Wasu daga cikinsu matasan ana biyansu tsakanin dala 100 zuwa 150 a wata. Mayaƙan waɗanda ake kiransu da Wazalando sun ce suna kare ƙasar ne daga ƙungiyar M23 wadda ke samun goyon bayan Rwanda. Sai dai mazauna yankin sun ce mayakan sun fi shahara wurin karɓar kuɗaɗe daga jama'a da ƙarfin tsiya. Hukumomi na gargaɗin cewa yaɗuwar makamai na iya ƙara dagula rikicin, musamman idan sabon faɗa ya ɓarke. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta ce tsarin Amurka na korar baƙin haure zuwa ƙasashen Afirka da ba ƙasashensu na asali ba ya saɓawa dokokin ƙasa da ƙasa. Ƙungiyar ta ce tun bayan dawowar shugaba Donald Trump fadar White House a watan Janairun shekarar 2025, Amurka ta tura sama da mutane 500 zuwa ƙasashen Afirka da ba ƙasashensu na asali ba. Ƙungiyar ta ce ta tattauna da mutane 24 da aka tura zuwa ƙasashe 6, ciki har da Kamaru da Jamhuriyar Demokratiyyar demokradiyyar Congo da Sudan ta Kudu sun ce an daure su da sarkoki ana yawo da su a jirage masu tsawon sa'o'i 18 ba tare da sanin inda za a kai su ba kungiyar ta kuma ce an tura akalla mutane 12 daga masu neman jinsi zuwa wasu kasashen Afrika dake takaita yancin su Burundi ce ta zama kasa ta 15 a Afrika wadda ta amince da karbar mutanen da Amerika ta kora to duka abinda ya sauka kenan
1: Agaida Khadija Ahmad Rufai da tafsira ta karanto labaran duniya.
0: DW Harkokin yau.
1: A harkokin namu na yanzu za a ji yadda Prime Minister Habasha Abi Ahmed ya samu zarcewa kan mulki a daidai lokacin da rikici ke kara kamari a yankin Tigray na kasar. Muna tafe da shirin siyasa da na taba kalashi. Can gaba kuma za mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku da za ku aika mana ta kafafan sada zumunta. Amma yanzu za mu fara ne da siyasar Najeriya. Tun kafin a gudanar da zabe bangarorin yan adawa a tarayyar Najeriya suke kokawa kan yuwar tafka magudi ta hanyar amfani da fasahar kirkiriyar basira da sauran hanyoyi duk da cewa babu wata tabbatacciyar shaida dake nuna cewa hukumar zabe ta INEC ko kuma jam'iyya mai mulki za su tafka magudin karuwar fargaba na haifar da tambayoyi game da yuwar samun zabe mai karbuwa a kasar daga Abuja wakilinmu Ubala Musa ya hada mana wannan rahoto.
3: Inda zabukan tarayyar Najeriya suke kara kusa. Ana kallon zilgi na magudi cikin harkar zaben a bangare na masu adawa a kasar. An dai sharatin wannan mako masu adawa tarayyar Najeriya suna ta kururuwa bisa shiri na hukumar INEC din na komawa girgirar ta basira AI cikin batu na samar da sakamakon zaben da bade. Kuma ko bayan dai masu adawar sun zargin wata ganawa tsakanin shugaban hukumar zaben da shugaban kasa a birnin Paris cikin watan jiya. Dr. Yunus Tanko dai yana biyo dan takarar jami'ar NDC Peter Obi shawara bisa al'amuran arewacin tarayyar Najeriya.
4: Kwanakin baya mun nemi shi shugaban hukumar zabe a Najeriya gaba ɗaya muka nemi shi muka rasa. Ba wani labari da aka fitar cewa ya tafi yin aiki kasar waje. She kwatsam muka ji labari shi ma yana cikin kasar Faransa yana tare da shugaban kasa a lokacin da ya bar kasar. Duk wannan abubuwa sun nuna mana cewa akwai wani munakisa a kasa. Mun musan da ita ba to duk wannan ya taga mana hankali
3: tsoro nan magudi cikin harkar zabe ko kuma kokarin jawo rudu duk da cewa dai har zuwa yanzu babu tabbaci na ziyarar amun fita zuwa birnin Paris abubuwa da daman gaske dai a fadar Faisal Kabir da ke zaman kakakin ADC na kasa ba sa tafiya dai da cikin gidan hukumar zaben yanzu haka
5: abubuwan da suka dinga faruwa a hukumar zabe yanda wasu mutane suka dinga bayyana abubuwa na sirri wanda bai kamata a ce su sani ba a wannan hukuma da yanda shi shugaban hukuma yake gudanar da hukuma ka duba ko raba katin da mutane za su yi zabe da shi sai da jam'iyyun adawa suka yi ta a katiko na haka ba aka ce za a raba kuma aka fito da wani figo in ma daidai ne in ma ba daidai bane watakila ana so a yi amfani da shi wajen manipulating wannan abubuwan su ne abin da aka duba kaga ake ta wannan korafin gargadi ne akan cewa ba za mu karba ba domin al'umma ba za su yi dafci gaba da rayuwa a cikin wannan kuncin da ake ba
3: kuma ya zo ina gargadin na adawa ke shirin ya kai kokarin settle lamura a cikin hukuma zabe a bacin cikin gidan tarihi dai zargin na magudi yayin zabe kan fuskanci tashin hankali da kira asara ta rayuka cikin kasar mutane kusan 800 ne dai halaga misali suka yi asarar ransu sakamakon tashin hankalin da ya biyo bayan zargin na magudi yayin zaben shekara 2011 a yayin kuma da kasar ta asara mutane 300 a zaben na shekara 2007 da ya zo kafin nan duk da cewa da kakkacin anak din ta dauki karatun kurma cikin batun jarin zargin sabon yanayin dai na jawo da madaka da girman gaske cikin fage na siyasar tarayyar Najeriya a fadar Faruk Bibi Faruk da ke sharhi cikin batun na siyasa.
6: Wasu 'yan siyasar Najeriya tanadi suke wa murdiyar fito da makudan kudade a sai mutuncin sarakuna a sai darajar malamai a sai karfin soja a sai karfin 'yan sanda a sai karfin malaman zabe sannan a sai mutuncin alkalai. To wannan tanadi zaka ringa ganin shi daya da daya yana shiga bayan duk an yi wannan tanadin za a fito da makudan kudi a tabbatar cewa waɗanda za su jefa kuri'a su tanadin ko a ba su kudi su kasa ko a kafa wasu kungiyoyi wanda za su iya jan daga da su idan lokaci da za su ce ba su yarda ba ka ringa ganin a kasa ana wannan shirin ana da ebo masu waka wanda matasa suke sauraron su ana ba su makudan kudade ana cewa su ja hankalin mutane
3: zaben da bade na nuna alamun zama da bincin kasar inda sakamakon sa ke shiri na ritaya ga kalar daya cikin yan takara guda biyu dake gidan gaba Atiku Abubakar da Bola Tinubu. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To daga Najeriya sai makwabciyar ta Jamhuriyar Niger, inda hukumomin shari'a a Niger din suka kaddamar da wani shiri na taimakawa ƴan kasar fahimtar dokokin shari'a ko kuma hanyoyi daban-daban da suka dace su bi domin samun biyan bukatu a gaban kotuna da sauran wuraren kai ƙara a kasar. Wakilinmu daga Niamey Garzale Abdutasawa na da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya aika mana.
7: Par chaîne pénale, il faut entendre toutes les étapes et tous les acteurs.
8: Yau da ƴan mutane kenan dai da babban mai shigar da ƙara na gwamnatin ƙasar Niger wato Procureur de la République mai shari'a Usman Baido ya assasa wannan shiri a gidan talabijin na ƙasa inda kusan a kowane mako shi ko wani mataimakin sa suke ɗaukar wani maudu'i na tsarin tafiyar shari'ar Niger ko kuma wata doka mai cike da sarƙaƙiya don fassarawa ƴan Niger matakin ƙabli da kuma ba'adi dake tattare da su. Kuma mai shari'a Garba Usaini Abubakar ɗaya daga cikin mataimakin gatan shari'ar ƙasar ta Niger ya yi ƙarin haske a game da lallan hukumomin shari'ar ƙasar na biciro da wannan shiri.
7: Kasan an ɗauki tsawon shekaru akwai rashin fahimta tsakanin ma'aikatar shari'a da su waɗanda ake yi ma shari'a, saboda shari'a wani abu ne wanda ko da ka yi boko in dai ba shari'a ka yi ba akwai wahala ka gane wasu abubuwa. Doka tana nan wurin umma ba kowa ke karantawa ba, kenan shine fa'ida a fito a gaya mutum ya sani. Shi yasa shi wanga gatan al'umma da ya zo ya gani ya kamata cewa a asasa wani abu wanda mu nan gaji su sai ba mu dama mu bayyana ma su waɗanda ake yi ma shari'a yanda ita ma'aikatar shari'a da shari'a ma take ta, sannan kuma a waye musu kai dangance da wasu abubuwa waɗanda tana yiwuwa baka san laihi bane ba a idan doka shi kuma laihi ne dan kaka hada wannan tarko.
8: Shirin da hukumomin shari'a ƙasar ta Niger suka fito da shi dai ya tanadi kuma bayyana wa ƴan ƙasa wasu daga cikin ƙarin sauye-sauye da aka samu a kundayen shari'ar ƙasar ta Niger a baya-bayan nan. Ga dai hawala yau mai shari'a Garba Usaini Abubakar.
7: Misali kwana-kwanan nan kundin shari'a an sake shi an kawo mishi wani gyaran huska. Kenan ya kamata mutane su san me aka ƙara ciki ko kuma me aka rage ciki, saboda akwai abubuwan da ba laihi bane yanzu laihi. Kamar misali ka yi ma mutum sheri ko wani ƙage ko ka ci mishi mutunci, da in ba ka maka yi shi ta hanya kafata sada zumunci ba abin da shafi Facebook ko WhatsApp lokacin da shi ne an ka sani. Amma yanzu haka gaba da gaba ma ka yi shi cikin mutum laihi ne da baki, ba ma sai an kai an yaɗa shi ba ta hanya ko shafi suka sada zumunta.
8: Da yake tsokaci a game da wannan tsari da hukumar shari'ar ƙasar Niger suka fito da shi, Malam Ismail Muhammad wani dan fafutukar kare haƙƙin dan adam a Niger ya ce shirin abin a yaba ne, amma kuma akwai buƙatar waɗansu gyare-gyare da ya kamata hukumomi su yi wa tsarin shari'a ƙasar ta Niger domin ƙarfafa shi da ma inganta shi.
9: Dokoki na ƙasa da shari'a ƙasar Niger, mafi yawancin ƴan Niger da yawa ba su gane yadda abin yake tahiya ba, kuma ba su lamunta ba da yadda ake gudanar da shari'a a ƙasar Niger. Shari'a ce wadda nasara ya kawo muna, ba tsarin muna mu da kanmu da kanmu ba. Ya kamata yanzu cikin shari'ar Niger a yi gyaran huska, a sa shari'a wadda ta yi daidai da ƙasashenmu da al'adunmu da tarihinmu.
8: Za ka dai ko zabiyar taku ta kwashe shekaru sama da 20 tana shirya rahotanni kan batutuwa daban-daban da suka shafi shari'a a ƙasar ta Niger, amma sai da ta tsinci kanta a cikin kumar shari'a ne ta fahimci wasu matsaloli da sarƙaƙiya da ke tattare da tsarin shari'ar ƙasar, wanda ke nuni da cewa gwamnatin ƙasar na da jan aiki a gabanta wajen fahimtar da 'yan ƙasa kan sarƙaƙe da ke tattare da harkar shari'ar ƙasa, musamman ma ta la'akari da yadda kusan ilahirin kundayen dokokin shari'a na ƙasar ta Niger aka rubuta su a cikin harshen Faransanci a ƙasa wacce sama da kaso 80 cikin 100 na al'ummarta ba su iya karatu ko rubutu ba. Gizali Abdutasawa, DW Hausa daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
1: Masu sauraron mu, idan kuna an kare shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: Sudan ta kudu na shirin gudanar da zabanta na farko tun bayan samun yancin kai a shekarar 2011 sai dai yayin da ake sa ran gudanar da zabe a ranar 22 ga watan Disamba ana ci gaba da nuna shakku kan yuwar gudanar da sahihin zabe sakamakon rikicin siyasa matsalar tsaro da kuma rashin kammala shirye-shiryen da suka dace ga dai karin bayani cikin wannan rahoto da muntaka aiwa ya hada mana
1: Shekaru 15 bayan samun yancin kai har yanzu Sudan ta kudu na gargashin gwamnatocin rigon kwarya wanda aka kafa bisa yarjejeniyoyin zaman lafiya da aka cimma domin kawo ƙarshen yakin basasar da ta daidaita kasar tun farko dai an shirya gudanar da zabe ne a shekarar 2022 amma aka dage zuwa 2024 daga bisani kuwa aka kai zaben zuwa 2026 da muke ciki saboda rashin aiwatar da muhimman bangarori na yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a shekarar 2018 yayin dai da lokacin zaben ke ƙara gabatowa wasu ƴan Sudan ta kudu na kokawa da cewa har yanzu ba a fara rajistar masu kada ƙuri'a ba ko kuma batun wayar da kan jama'a wasu kuma dai na ganin matsin tattalin arziki da rashin biyan albashin ma'aikata da halin da ƴan gudun hijira ke ciki na iya kawo cikas ga zaben haka ma ana ganin matakin shugaba Salva Kiir na rusa gwamnatin rikon kwarya tare da kafa wata sabuwar gwamnatin ya kara haifar da cece-kuce a kasar dan jarida Dennis Logonyi wanda ke a Juba babban birnin Sudan ta kudun ya ce yayin da in siyasa ke muhawara kan wannan zabe to su talakawa dai sun fi damuwa ne da matsalolin tsaro da kuma rayuwarsu ta yau da kullun
2: you can hear elections in the
1: yace rayuwar jama'a sun bambanta akan wannan zabe ana ta muhawara ne a tsakanin yan siyasa da shafukan sada zumunta amma kuwa talakawa ba su cika magana kan batun wannan zabe ba
2: about elections
1: rashin shigar jagoran adawa Riek Machar cikin harkokin siyasa a Sudan ta kudu ma dai na daga cikin manyan kalubale da ake fuskanta shi dai Machar na ci gaba da kasancewa ne a tsare a gidansa lamarin da ke haifar da tambayoyi akan yadda za a yi wannan zaben ba tare da cikakkiyar damar shiga ta manyan jam'iyyun hamayya ba wata Wambui Njehu Nzigo kwararriya a fannin siyasa daga cibiyar Control Risks ta ce akwai alamu na gwamnatin na son sai ta gudanar da wannan zaben kuma a lokaci
3: The president and the government has demonstrated that they are very keen for the
1: gwamnati ta nuna aniyarta ta gudanar da wannan zabe amma har yanzu akwai muhimman shirye-shiryen da ba a kammala ba idan dai har za a yi wannan zaben nan kusa to ya kamata a ce an riga an yi rajistar masu kada ƙuri'a amma lokaci ya riga ya ƙure to baya ga matsalolin siyasa ambaliyar ruwa da garancin abinci da yawan mutanen da suka rasa matsugunan su na iya hana dubban jama'a shiga zaben kungiyoyin fararen hula na kira da a faɗaɗa tattaunawa ta siyasa a kasar kuma baiwa ƴan adawa da damar shiga zaben tare da tabbatar da tsaron ƴan jarida da kuma masu fafutukar kare haƙƙin bil adama ana dai gargaɗin cewa gudanar da zabe ba tare da cikakkiyar haɗin kan bangarorin siyasa ba na iya haifar da takaddama akan sakamakonsa yayin dai da ranar 22 ga watan Disamba ke ƙara kawo jiki ranar da za a yi babban zabe a kasar babbar tambayar ita ce shin Sudan ta kudun za ta iya gudanar da sahihin zabanta na farko ko kuwa matsalolin siyasa da tsaro za su sake kawo cikas ga kasar da ta fi kowace ƙarancin shekaru a duniya makomar wannan zaben da yana da matukar muhimmanci wajen tabbatar da zaman lafiya da kuma bin tafarkin mulki irin na demokradiyya
0: rahoton muntaka aiwa kenan to idan muka nufi kasar Habasha kuwa Prime Minister kasar Abi Ahmed ya sake zarcewa kan mulki a farkon wannan shekarar a daidai lokacin da rikici ke kara kamari a yankin Tigray na kasar yayin da yake neman hanyar zuwa Bahar Maliya kasashe makwabta na nuna adawa da manufofin sa Khadija Ahmed Rufai ta duba mana wannan batu a wannan rahoto da ta hada mana
4: Sabon wa'adin Abiy Ahmed na zuwa ne yayin da kasar ke fuskantar sabbin matsaloli na tsaro da na siyasa, musamman a yankin Tigray dake arewacin kasar. Jim kadan bayan bikin rantsuwar da aka gudanar a Addis Ababa a ranar Litinin, Abiy ya sake jaddada kudirinsa na ganin Habasha ta samu dama kai tsaye zuwa Bahar Maliya. Ya ce gwamnatin tasa za ta yi aiki tukuru bisa tsarin ba ni gishiri in ba kamanda domin tabbatar da cewa Habasha ta samu hanyar kaiwa ga tekun. Sai dai wannan matsaya na iya ƙara dagula dangantaka tsakanin Habasha da makwabciyarta kasar Eritrea, wadda ta dade tana adawa da burin Habasha na samun iko ko damar amfani da tashar jiragen ruwa ta Asab. Wakilin DW da ya bibiyi bikin rantsuwar a Addis Ababa, Solomon Muchi, ya ce sabon wa'adin ya ƙara wa Abiy Ahmed ƙarfin iko a siyasa. Sanci amma kuma hakan ba yana nufin zai samu saukin gudanar da mulki ba. Daga cikin abubuwan da ke ƙara nuna irin kalubalen da Abiy ke fuskanta, akwai wani taron da shugabannin Masar da Eritrea da Somalia da Sudan suka yi a birnin Al-Qahira a ƙarshen makon jiya, kuma Habashar ba ta halarci taron ba, inda aka tattauna batutuwan tsaro da siyasar yankin. Masana na ganin wannan na nuna yadda wasu ƙasashen yankin ke ƙara kusantar juna a lokacin da dangantakar su da Habasha ke ƙara tsami. Wani sani kan harkokin yankin kahon Afrika, Abdurrahman Sayed, ya ce Eritrea na fuskantar barazanar tsunduma kai tsaye cikin sabon rikicin Tigray. Ya ce Eritrea na da dalilin nuna damuwa game da muradin Habasha na samun iko da tashar Asab. A cewar sa, idan Eritrea ta rasa wannan tashar, muhimmancin ta na dabarun tsaro a yankin zai ragu matuƙa. Wannan na zuwa ne yayin da aka saki samun barkewar fada a Tigray. Rahotanni sun ce dakarar rundunar tsaron Habasha sun karbe iko da babban birnin yankin Mekele, yayin da mayakan kungiyar TPLF suka ja da baya zuwa yankunan da ke kusa da Adigrat, wata muhimmiyar hanya zuwa Eritrea da Bahar Maliya. Bayanan kafafen yada labarai da ke goyon bayan gwamnatin Habasha sun kuma ce sojojin kasar sun fara tura dakarun su zuwa kan iyakar Eritrea. Sai dai har yanzu ana fargabar cewa rikicin Tigray zai iya wuce iyakokin Habasha ya shafi Eritrea. Masharhanta sun ce al'ummomin Tigray da kudancin Eritrea na da alaka da yare da al'adu da addini, lamarin da ka iya ƙara sauƙaƙa yaduwar rikicin zuwa Eritrea. Halin yanzu dai ana kira ga bangarorin da abin ya shafa da su koma kan teburin sulhu, inda masana ke ganin cewa shiga tsakani daga kasashen duniya musamman Amurka na iya taimakawa wajen rage tashin hankalin kafin rikici ya ƙara bazuwa a yankin kahon Afrika.
0: Rahoton Khadija Ahmad Rufai kenan, kuma da shi ne muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan wato zango, sai kuma fagen shirye-shiryenmu. Amma kafin nan mu dan shakata da wannan.

To masauraro anan zamu dakata sai wani makon za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin nan a madadin ƴan uwa abokan aiki Abdullahi Tanko Bala ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus.

0: To yanzu kuma ga Abdullahi Mama Ahmadu da shirin al'adu.
1: DW taba kalashi.
2: Rawani guda ne daga cikin al'adu mafi kololuwar daraja a kasar Hausa. Tasiri da kima da muhimmancin sa na nuna kamala ko iko da mutuncin wanda yake sanye da shi. To amma wai shin me yasa rawani yafi muhimmanci ne ga sarakunan gargajiya a daular Usmaniya?
3: Rawanin shine sarautar. Kunne biyu yana nuna na ƴaƴan sarki ne. Kunne daya shi kuma na sauran wanda aka yi jihadi da su ne, ba kunnan kuma kamar na yaran sarki ne. To su dogarai ma su bayan ba kunnan ba sa yin amawali.
2: Shirin taba kalashe na wannan mako zai duba tasirin rawani ne a kasar Hausa da ma wasu nau'ukan rawani da kuma bambance-bambancen sa. Ni ne Abdullahi Mamman Ahmadu.

0: Bisa al'ada kasar Hausa da ma wasu sassan nahiyar Afirka, sarakunan gargajiya da malamai da dattijai na amfani da rawani a matsayin alamomi na girma da kuma mutuntaka. Ga masarautu da dama a nahiyar Afirka, lawani da huni da mahuta ko amawali dukkanin su sigogi ne na rawani da ke nuna alamun karfin masarauta, jarumta da kuma darajarta. Sigan naɗin rawani na kun fassara wasu kalmomi ne masu alaƙa da addini, al'ada da kuma kamala. Rawani a masarautu da dama a ƙasar Hausa ko daular Usmaniya na fitowa da wasu siffofi ne na kaɗaita Ubangiji. Dr. Nasir Wada Khalil, masanin tarihi da al'adu ne, ya yi ƙarin bayani.
1: Rawanin da sarakuna suke sa kamar irin na Kano, da za ka ga yana da kunne biyu ko a ce mahuta biyu. Wannan rawanin yana rubuta Allahu ne. Akwai farin abin nan da ake kiransa amawali. Shi ne abin da yake zauna a bayan riga a bayan mutum don dogo haka daga rawanin farkon rawanin kenan. Wannan alifi ne. Sannan kunnuwa biyun lallan ne. Sauran gurin da ya kewaye fuskar hakuri ne. Kaga Allahu kenan. Na biyu akwai ilahu. Ilahu shi ne wannan irin daɗin na sarakunan mu, amma mai mahuta ɗaya, mai kunne ɗaya. Idan kuma aka yi wanda ba kunne, wato huni da ya taho ko kafaɗar dama ko kafaɗar hagu ko kuma baya, to wannan shi ne lahu. Idan aka yi shi kuma babu mahunin, wato kamar yadda mutane suke ɗan rataye rawani haka, to ya zama huwa. Saboda shi a ƙa'idar Larabci, duk harafin da kai masa rufu'a to ka ƙara mawa a gaba. Saboda haka hu ɗin da aka yi rufu'a ya zama huwa. Huwallahu allazi la ilaha illa huwa. Can kuma wa ilahukum ilahun wahida. Can kuma Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Can kuma lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu kenan da huwa da ilahu da Allahu. To duk raunan haka suke nuna.
0: Baya ga siffofi da ke sa a gane mutum, rawani na kuma ƙara alamta kima da al'adar ƙabila. Mafi yawan yadin da ake amfani da shi wajen yin rawani na kasancewa fari. Amma shi kansa mai sanye da rawanin na nuna matsayi ne da yake rike da shi a masarauta, inji Dr. Wada Nasir.
1: Misali, kunne biyu yana nuna na 'ya'yan sarki ne, sannan kunne guda biyun yana alamta cewar wato mutafannini ne, ya san ilimin Larabci, ya san na addini. Kunne ɗaya shi kuma na sauran wanda aka yi jihadi da su ne, da sauran saraki da ake zaune. Kano nake baka misali. Sannan a zauna ba kunnen kuma kamar na yaran sarki ne. To su dogarai masu bayan ba kunnen ba sa yin amawali.
2: To dakta, ana iya bambanta mai

0: ya yi ƙarin haske.
1: Mu akasari a nan da magaran dai, ka gani rawani wanda muke Fatima Tija ake sama. In an sama Fatima Ja kuma sai a ma rawani, kenan kai basaraki ne, wannan sarakai ne. Sarki ake ma wannan Fatima Ja kuma an nada mai. Ai kuna gani wanda sai sarki kadai ake ma wannan rawani. In yaso su kuma lawanne masu bi, su kuma rawannin su haka ake nada shi, a rihe huska ya biyo ta daidai haba ya sauka ƙasa. Kenan da ka gani ka bambanta da sarakai, ka bambanta da rawanin sarki kuma da na lawanne. In ka gani yanzu kamar mahalbanmu ko kuma mayakanmu, akasari su hula ake sa musu ma, ba a musu rawani. Yanzu an ce wannan kamar ƙaura ne, ƙaura wani jarumi mayaki, wannan wani kacalla ne, hula ne ake sa musu. Amma rawanne sai lawanne, rawani sai lawani, kenan bahade shi yake rawani.
0: Bisa al'ada sarakunan gargajiya a ƙasashen jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya kan yi hawa irin na ƙasaita don kecire ne a lokutan bukukuwa. Hawan daba a jihar Kano ko bikin Biyanu a yankin Agades da ke arewacin jamhuriyar Nijar, ko na washe garin Maulidi a jihar Damagaram na ƙara fitowa da sarakuna a cikin yanayin mulkinsu. Kana wannan dama ce da ke ba wa ɗayan sarakuna ƙarfin fitowa su yi hawa irin na alfarma. Rawani na guda daga cikin muhimman abubuwan da ke taka rawa a nan, in ji Dr. Wada Khalil.
2: Wato kamar yaran sarki su ne suke sa turkudi, wanda yake rinannan abin nan dan kura ake gaya masa, shine daga nan har ka je Agadas wannan turkudi kamar yadda ka san shi ana amfani da shi a Nijar, to shi yaran sarki suke sakawa. To su kuma ƴaƴan sarki su kuma har sa suke sakawa, ko fara ko wata kalar. To su kuma bayan sarki in ba sallah ba, kuskus suke sawa, kamar za ka gan shi kamar karan muske kamar abin nan haka, kowanne da irin wanda ake sa shi a lokacin. Amma in dai hawa za a yi, to rini ne, rinanne ne, dan kura turkudi shi ne ake sa shi. Ka gan shi yana kyalli, yana naso a fuska na maiko tana duhu, mutum yana baki ana abin nan. To shi ne cikabbuwa da kenan, wato yaron sarki ya kai yaron sarki, wanda su kuma kaga a Nijar su kuma ba haka yake ba, ba sai yaron sarki ba.
0: Kabilar Abzinawa na amfani da turkudi kama daga masarautu har izuwa ga bukukuwan al'ada. Sai dai kuma Farfesa Elbak Adam, masanin tarihi a yankin Agades, ya bayyana mahimmancin rawani ga kabilar Abzinawa ko baya ga turkudi.
3: Rawanin Abzinawa in aka sa shi, ran da za a samu yaro, dama yaro sai ya kai shekara 18 kenan ya balaga. Rawanin bugaje kadai yake rihe wurare daban-daban. Kin ga rawanin bugaje yadda aka yi, sai ya rihe kunnuwa, saboda ko ka ji abun kumya, rawanin nan sai sa kamar baka sauraron abun kumya. Rawanin nan kina ji zai sa ka rihe baki, bakinka haka ko, to rawani sai ka yi haka ka rihe bakinka, saboda kakkai kwaɗan abin duniya, ya hana maka ka dibi abin lalata, ka kin gane ko, ya hana maka ma ka saurari zancen banza na mutane, kin gane ko, shi ne babban ainihin rawani na Abzinawa.
0: To ma sauraro, bisa dukkanin alamu a nan za mu da sa'aya a cikin wannan shiri na wannan lokaci. A madadin ɗaukacin ‘yan uwa abokan aikina, musamman Matila Amadu daga yankin Agades da kuma Larwana Malam Hami a yankin Damagaram, Abdullahi Mamman Amadu daga nan DW Hausa ke cewa da ku kasance lafiya.
4: Yanzu kuma ga shirin wasiƙun masu sauraro.
5: DW wasiƙun masu sauraro.
6: Masu sauraro, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro. a cikin shirin na wannan lokaci.

Shirin wasiƙun masu sauraro ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai wasiƙa Buba mai gora gashuwa. Yace ni dai shawara ta ga 'yan Najeriya da kada su zabi Tinubu. Domin irin hukumar da ake sha har yanzu bata kare ba. Ba wani dan Najeriya da bai shiga cikin damuwa ba wajen tsadar rayuwa. Sai a ce za a gyara. To yaushe za a yi gyaran? Sai an karar da mu ga matsalar tsaro, ga talauci da tsadar rayuwa. Talakawa sun rasa inda za su sa kansu. Kuma a koma gidan jiya? Wallahi da sake, wai an baiwa mai kaza kai. Canji kawai muke nema. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Ciro Malara Umara mai Nasuruwa da Mamman Shazal mai Nasuruwa daga Jamhuriyar Niger. Suka ce a matsayinmu na matasan ƙasar Niger, ba mu taɓa gajiya da yi wa shugabanninmu masu albarka fatan alkhairi. Kuma muna fatan za su waiwaye al'amuran matasa kan wannan zaman banza da suke yi, wanda shine yake haifar mana da waɗannan rikice-rikice na matasa. Muna fatan saƙonmu zai je inda ya dace. Wasiƙa gaba ta kace Murtala Ahmad kan giwa. Yace lokacin zabe na ƙarasowa. Ko dai mu zabi cancanta ko kuma mu ci gaba da rayuwa a cikin kunci. Sai wasiƙa Sani Ashahura mai Goro birnin Kebbi. Yace dan Allah ku bani dama in yi jinjina ga dakarun ƙasa ta Najeriya game da namijin kokarin da suke yi na ganin cewa sun murƙushe 'yan ta'adda waɗanda suke addabar arewacin Najeriya. Fatan mu anan shine Allah Ubangiji ya ƙara yi ma dukkanin jami'an tsaron mu na ƙasa ta Najeriya jagora domin ganin bayan 'yan bindiga baki daya. Sai wasiƙa Aminu Kano mai Dagarko. Yace muna mika sakon ta'aziyar mu zuwa ga iyalan sojoji da hadarin jirgin sama ya rutsa da su. Allah ya ji kansu da rahama. Idan tamu ta zo, Allah ka sa mu cika da kyau da imani. Wasiƙa mu ta ƙarshe a cikin wannan shirin ta fito ne ta hannun mu ta Ruba Siru. Tare da Mamman Sani Daudacin Wazza da Chef Alolo daga jihar Damagaram a Jamhuriyar Niger. Suka ce a gaskiya mu dai bamu gamsu da shawarwari da 'yan majalisar tuttuɓar juna ta CRC ta bayar ba, na cewa a ƙara farashin man fetur saboda tsarin zai yi tasiri ne na ƙaruwar farashin ababen more rayuwa.

0: da da wadannan wasiku na ku muka kawo karshen shirin na wannan lokaci a madadin abokan aiki da suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku Zainab Bilyaminu Abdullahi ke fatan ku cigaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW
1: Madalla masu sauraron mu Zainab Bilyaminu Abdullahi bata nisa ba za ta dora kan wato ra'ayoyinku a batutuwan da muka gabatar muku na shirin mu na rana Malama Zainab barka da shigowa cikin gidan
2: Barka dai da wannan lokaci
1: Masha Allah me kike ta mana da shi wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu karanto mana miji
2: To a dukkanin abin da ya kamata su faɗa akan rahotannin da aka gabatar sun faɗa musamman wannan batu na zabe a Najeriya kenan za iya cewa wato batu na ƴan adawa
1: batun ƴan adawa eh da suke da shakku kan magudan za iya yu abubuwar magudan zabe ta amfani da AI
2: AI haka to akwai Balaruwan Kanwa da Muhammad Murba Mashiyo da Habu A Abdulgulani daga jihar Yobe aka ce tsoron amfani da AI wajen magudin zaben Najeriya gaskiya ne idan ba dauki mataki ba tun yanzu a zaben shekara ta 2027 na iya rasa amincin jama'a dole ne INEC ta bayyana yadda za ta kare zaben daga abin da bai kamata ba sai Bello Ishaku yace ya kamata hukumar zaben Najeriya INEC ta zauna da dukkanin masu ruwa da tsaki na jam'iyyun kasar domin wayar musu da kai akan yunkurin ta na son amfani da fasahar AI a zaben shekara ta 2027 ta haka ne kawai jam'iyyun adawa kasar za su yadda da ita kuma za su daina jin wato shakku sai ji kamani dingas da musbahu mai shafshaf dingas da bunyatele dingas daga jamhuriyar Niger suka ci tabbas dole ne tsoro na magudi a cikin harkar zabe wato ya kuma ƙara daukar hankalin ƴan adawa a zaben Najeriya mai gabatowa kan batun amfani da AI mu dai fatan mu Allah ya zaba ƴan uwan mu ƴan Najeriya shugaba mai adalci sai Muhammad Saifullahi Deko daga jihar Maradi yace maganar gaskiya shine ya kamata a yi amfani da sakamakon zabe a Najeriya domin aiki da AI zai iya taka rawar gani wajen harkar zaben kasar mai zuwa sai Ali Wada Ali Abadam yace dole ƴan adawar san Najeriya su yi shakku kan amfani da fasahar AI wajen zabe domin gudun yin magudi Ari Wagani Boso yace ina kira ga ƴan adawar Najeriya da kasu karye gwiwar magoya bayan su mulki dai daga Allah ne sai Yakubu mai aski Badaraka da Sunusu Madattai da Magaram da Jafar dan gwamna da Gali Maman Ibba suka ce mu dai babban fatan mu da addu'ar mu shine Allah ya kawo daidaituwar al'amura a Najeriya ya sa kuma ayi zabe lafiya cikin gaskiya da amana da wannan sabuwar fasaha ta AI a zaben kasar
1: to amin da alama dai wato batun AI din nan yana rikirkita yanayin al'umma amma kuma akwai matakan da ake nan ana dauka na wato gindaya musu hukumomi ko kuma in ce kamfanoni da ke kera wannan fasahar akan su takaita abubuwa yanda za a magance irin waɗannan fargaban da sauran abin da ke zai iya kawo tashin hankali mu je ga rahoton mu na gaba
2: jamhuriyar Niger to akwai ra'ayi da muka samu ta hannun Iliyasu Tuman Fulinge yace mun yabawa hukumar shari'ar Niger akan wannan yunkuri nata sai Yakubu Murtala Jibo daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger yace wannan abu da hukumomin shari'a suka yi na wayar da kan ƴan kasar Niger yayi daidai akwai Safiyano Adamu Sagiri mai kayan gwari a Gaya yace tabbas hanya da hukumomin kasar mu Niger suka bi domin taimakawa jama'a gano hanyoyin shari'a yayi daidai dama shi talaka haka yake so a kullun a rinka taimaka masa musamman ma mutanen karkara
1: kin san yanayin batun shari'a yana da fargaba da kuma sarƙaƙiya wasu ba su san hanyoyin da za su bi wajen neman makansu ƴanci da sauransu ba ko abin da ya danganci harkokin shari'a da batutuwan kotuna haka
2: tabbas bas haka ne kin ga kuma hakan da aka yi sai ya zama wani mataki ne kamar yadda gashi masu sauraron mu su kansu suna goyen baya suna na'am da wato wannan mataki
1: haka ne
2: kwarai da gaske. To akwai Salihu Dauda Sale daga kasuwar Wadata ya mai yace wayar da kai da hukumomin shari'a suke yi a kasar mu Niger hakan yayi daidai, amma wanda nake so su sani in fa baka da kuɗi to gaskiyarka sai dai an bai a hankali, dan haka su dai ƙara zage damtse wurin wayar da kai da kuma tabbatar da an yi gaskiya da adalci. Sai Abdulrahman Yahaya da Maman Sani Dauda Cinwanza suka ce gaskiya mun yabawa hukumar shari'a ta jamhuriyar Niger wajen bawa 'yan ƙasa dama su faɗakar da su akan abin da ya shafi harkar doka a kotunan Niger.
1: Lokacin hararren mu kije ga wato rahoton.
2: To a gurguje bari mu je batun zabe a kasar Sudan ta Kudu. Kabir Kwangla Flyover Zaria yace shirin gudanar da zabe a kasar Sudan ta Kudu Allah ya sa a yi zabe lafiya a gama lafiya, Allah kuma ya zaba musu shugabanni na gari. Sai Zaradini Flash Origin Lemo da Nafisa Haruna Ijura da Alisarkin Yakin Nima suka ce to hukumar zabe ta kasar Sudan ta Kudu da fata take gaskiya da adalci wajen gudanar da wannan zaben domin shine zai ƙara fito da darajar kasar ku a idan duniya.
1: To ina ga in ka karanto daya sai mu dakata anan mu
2: ko baton Habasha kenan ba. Akwai ra'ayin Hamidu Sulaiman yace to Prime Minister Habasha wato samun nasarar zarcewa akan mulki mai cike da matsaloli ya kamata ka kawo ƙarshen yakin Tigray.
1: To muna godiya sosai da wato wannan ra'ayoyi da suka aika mana da kema da kika karanto mana Zainab Banyamin Abdullahi. Zamu koma ga Khadija Ahmad Rufai da za ta karanto mana labaran duniya zagaye na biyu.
3: DW labaran duniya.
4: Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce masu shiga tsakani kan rikicin kasar za su je Amurka ranar Juma'a domin tattaunawa, yayin da ya buƙaci shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara matsin lamba kan Russia. Zelensky ya bayyana hakan ne yayin wata ziyara da ya kai garin Prilupki da ke arewacin Ukraine bayan wani mummunan harin Russia da ya halaka mutane. Ukraine wanda har-harar Russia suka hana amfani da manyan tashoshin jiragen ruwanta na shirin amfani da tashoshin jiragen ruwa na Jamus wajen fitar da amfanin gona. Ministan noma na Ukraine Taras Vizotsky ya ce hakan na iya ƙara ƙarfin fitar da kaya da kusan tan miliyan 1 a wata. A yanzu dai akasarin kayayyakin Ukraine ciki har da hatsi ana jigilar su ne ta tashoshin kogin Danube bayan har-harar Russia sun daƙile tashoshin Black Sea wato tekun Black Sea da ke yankin Odessa. Ministan harkokin wajen Turkiya a safiyar yau Alhamis ne ya yi watsi da yiwuwar tura sojojin ƙasar domin fuskantar mayakan Houthi na Yemen, duk da yarjejeniyar tsaro da Turkiya ke da ita da Saudiya. Hakan Fidan ya ce wannan yarjejeniyar tsaro ce ba yarjejeniyar kai hari ba, ma'ana Turkiya ba za ta tura sojojinta zuwa wani yanki na wata ƙasa domin kai hari ba. Matasa dauke da bindigogi ne ke gadin wurin hakar zinare a kudu maso gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, yayin da rikicin da ke tsakanin gwamnati da kungiyar mayakan 'yan tawaye M23 ke ƙara ba kungiyoyin mayaka damar samun makamai da makudade. A ƙauyen Muala da ke lardin Tanganyika, kimanin mayaka 100 ne ke kula da wurin hakar zinaren da wani kamfanin kasar China ke gudanarwa. Wasu daga cikin su matasan ana biyan su tsakanin dala 100 zuwa 150 a duk wata. Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta ce tsarin Amurka na korar bakin haure zuwa ƙasashen Afirka da ba ƙasashen su na asali ba ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa. Kungiyar ta ce tun bayan dawowar Trump fadar White House a watan Janairun shekarar 2025, Amurka ta tura sama da mutane 500 zuwa ƙasashen Afirka da ba ƙasashen su na asali ba. Kungiyar ta ce ta tattauna da mutane 24 da aka tura zuwa ƙasashe 6 ciki har da Kamaru da ma Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Sudan ta Kudu. To iyakacin abin da ya sauka kenan.
1: To ma sauraron mu iyakacin abin da muka yi muku tanadi kenan a shirin mu na rana, sai kuma da marance idan mai kowa mai komai ya kai mu a madadin ƴan uwa abokanan aiki musamman wanda ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku Abdullahi Tanko Bala, Khadija Ahmad Rufai da ta fassara ta karanto labaran duniya, sai Zainab Bunyamin Abdullahi da ta karanto wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta kafafen sada zumunta. Brita Gruna tare da Claudia suka kula min da na'ura, sunana Rajana Munir Yahaya nake muku sallama, ku kasance lafiya.
5: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da warhaka da kuma sake kasancewa da mu a zango na uku na da shirye-shiryen sashen Hausa na DW a nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rajana Munir Yahaya. A jerin rahotannin da muka muku tanadi, za a jiyar da manoman jihohin kudu maso yammacin Najeriya suka kudura aniyar rungumar tsarin noma na zamani don bunƙasa samar da abinci. A Cote d'Ivoire, manoman koko na ƙauracewa gonakin koko inda suke gudanar wato inda suke rungumar ayyukan haƙo zinare ba bisa ƙa'ida ba. Rahoton Bankin Duniya kan tattalin arziki na Afrika na watan Oktoba 2026 ya nuna cewa kuɗin CD na Ghana ya fi sauran kuɗaɗen Afrika faɗuwar daraja a rubu'in na biyu na shekarar. Waɗannan da ma wasu ƙarin rahotanni za ku ji su bayan an sha labaran duniya tare da Khadija Ahmad Rufai.
0: DW labarun duniya.
2: Trump zai dakatar da kaiwa Iran hare-hare kafin zaben tsakiyar wa'adin kasar. Daliban Faransa sun ce babu gudu ba ja da baya kan fafutukar kare makomar su. Za a rage farashin man fetur a Najeriya na tsawon kwana 30. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka ba za ta sake kaiwa Iran hare-haren soji ba kafin zaben tsakiyar wa'adin kasar wanda za a gudanar a ranar 3 ga watan Nuwamba. Trump ya ce Amurka na ci gaba da tattaunawa mai ma'ana da Iran duk da cewa an samu tsaiko a shawarwarin baya-bayan nan. A halin da ake ciki, Amurka na ƙara tura jiragen yaƙi da sojoji zuwa yankin gabas ta tsakiya, lamarin da yake ƙara jawo hankalin duniya kan yiwuwar sake barkewar fada. Dubban mutane sun fito zanga-zanga a birnin Paris suna neman a inganta harkar ilimi da kuma kawo ƙarshen amfani da ƙarfin 'yan sanda, yayin da ɗalibai ke ci gaba da zanga-zanga a faɗin Faransa. Ɗalibai sun toshe ƙofofin ɗaruruwan makarantun sakandare, lamarin da ya sa aka jibge 'yan sandan kwantar da tarzoma, inda aka samu arangama a wasu wurare. A Paris, ɗalibai sun taru a dandalin Bastille, inda suka riƙe tutar Faransa tare da rera taken ƙasar. Masu zanga-zangar na ƙorafin ƙarancin malamai, cunkoson jadawalin karatu da kuma tsofaffin gine-ginen makarantu. Haka kuma suna zargin 'yan sanda da yin amfani da ƙarfin da ya wuce kima. Aƙalla mutane 6,500 mafi yawansu yara aka kama tun bayan fara zanga-zangar, yayin da ɗaruruwan ɗalibai, 'yan sanda da ma'aikatan makarantu suka jikkata. Gwamnatin Amurka da Zambia sun rataba hannu kan yarjejeniyar kiwon lafiya ta dala $2.5 billion bayan cire batutuwar rarraba samfuran gwajin lafiya da bayanan marasa lafiya da suka jinkirta yarjejeniyar. Amurka za ta bayar da $1.5 billion, yayin da Zambia za ta zuba kusan $977 million cikin harkar kiwon lafiya a cikin shekaru biyar. Zambia dai ta ce yarjejeniyar ba ta da alaka da albarkatun ma'adinanta, musamman tagulla. Haka kuma yarjejeniyar za ta taimaka wajen ɗaukar ma'aikatan lafiya 40,000 a cikin shekaru biyar. Tukuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Ministan kuɗi na Najeriya Tayo Oyodele ya sanar da wasu matakai na rage raɗaɗin tsadar makamashi, ciki har da rangwame kan man fetur ga masu motocin sufuri na tsawon kwanaki 30. Ya ce matakin ba wai yana nufin komawa tsarin tallafin man fetur ba ne. Gwamnati ta kuma ce tana shirin daidaita farashin man fetur tare da tattaunawa kan ƙayyade shi a kan naira 1,350 kan kowace lita, domin rage tasirin sauyin farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya da canjin kuɗin ƙasashen waje. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun tsare da kuma kama akalla mata 52 da wata ƙaramar yarinya a Kabul da Herat, bisa zargin karya dokokin sanya sutura da fita waje ba tare da rakiyar namiji ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana cikin matuƙar damuwa, tana mai gargaɗin cewa adadin waɗanda abin ya shafa na iya zama fiye da haka, saboda wasu ba sa kai rahoto kan abin da ya faru. Tun bayan da Taliban suka karɓi mulki a shekarar 2021, sun ƙaƙaba tsauraran dokoki kan mata, ciki har da takaita zurfin ilimi da yadda za su fita waje da yanayin sanya tufafi a bainar jama'a. 'Yan sama jannati hudu sun dawo daga sararin samaniya bayan shafe watanni 8 a can. Kamfanin SpaceX ne ya dawo da su, inda suka sauka a tekun Pacific kusa da birnin Los Angeles da ke Amerika. Tawagar ta kunshi 'yan sama jannati biyu daga Amerika da wata 'yar Faransa da kuma wani dan kasar Rasha. Sun je tashar ne domin maye gurbin wata tawaga bayan ɗaya daga cikin ma'aikatan ya kamu da rashin lafiya. Bayan saukar su, dukkanin su sun fito daga kumban cikin kasa da wato cikin kasa da awa daya, inda suka bayyana farin cikin su na dawowa duniya da saki haduwa da iyalansu. To iyakacin abin da ya sauka kenan.
1: A gaida Khadija Ahmad Rufai.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin namu na yau za a ji yadda a karon farko kasar Sudan ta kudu ke shirin gudanar da zabanta tun bayan samun yancin kai a shekarar 2011. Nan gaba muna tafa da shirin matasa da kuma na mata, kana muna dakon ra'ayoyinku. Amma yanzu za mu fara ne da babban labarin mu kan batun samar da abinci. Manoma a jihohin kudu maso yammacin Najeriya sun kuduri aniyar rungumar tsarin noma na zamani, musamman ta hanyar amfani da injinan da ke aiki da hasken rana. An cimma wannan matsaya ne a wani taron manoma da a gudanar a birnin Lagos, inda suka jaddada muhimmancin amfani da sabbin fasahohi domin inganta harkokin noma da ƙara yawan amfanin gona. Ga rahoton da Mansur Bala Bello ya aiko mana daga Lagos.
3: Manoman jihohin kudu maso yammacin Najeriya sun ɗauki aniyar gudanar da harkokin nomansu bisa turba ta zamani. An cimma wannan manufa kuwa a wani taro na manoman yankin a birnin Lagos, musamman don amfani da wutar sola. Noma dai Hausawa kan ce tushen arziki, inda manoma a yankin suka duƙufa neman amfani da ilimin fasaha wajen ayyukan noma na rani da damuna. A kiyasi kadai, jihar Lagos ta kashe makudan kudade na tallafawa manoma ilimin fasaha ta zamani da kuma kayan aikin da ya dace. Gwamna Babajide Sanwo-Olu ya ba da tabbacin cimma manufar da aka sanya a gaba, musamman ta ciyar da mazauna Lagos da abinci mai gina jiki.
4: We are also implementing a food system transformational agenda.
3: Muna samar da sabuwar dabara ta gina abinci bisa tsari na zamani ta yadda zai tafi da tsari na cimaka na ƙasa da ƙasa.
4: And a secure food ecosystem.
3: Daya daga cikin masu jawabi ga manoman, Mr. Smith Sunday, ya ƙarfafa batu na amfani da sola wajen noman rani da damuna.
5: Solar energy presents a significant opportunity for the agricultural sector.
3: Yana mai cewa amfani da hasken wutar lantarki na sola wata dama ce da za ta tallafa manoma ta sarrafa kayan gona cikin sauki. Madam Rifkat Ademo ta wakilci kwamishinan noma da abinci ta Lagos, Madam Abisoye, inda ta ce amfani da tsaffin sabbin dabarun noma sai tarihi a nan gaba kaɗan.
6: What energy is taking out of our pockets as a farmer?
3: A yayin da manoma ke ji a jikinsu da gaɓoɓinsu a baya, yanzu kuwa sabbin dabarun noma na kusa da mamaye aikin gona a ƙasashenmu, musamman na masu tasowa, ciki kuwa har da tarayyar Najeriya.
6: Alternative energy is very, very essential.
3: Mr. Ikem manomi ne a Lagos.
7: Majority of us, because of the lack of power or insufficient power in Lagos, the people are leaving this business.
3: Yana cewa sanadiyar rashin wasu daga cikin bukatu na aikin gona sun bar sana'ar, amma yanzu bullowar sola ya sa suna rungumar ayyukan na noma ta yanda za su ci kuma su sayar zuwa kitare.
7: But with this alternative to power, the introduction of solar, I think it will help us a lot.
3: Bincike da DW ta yi ya tabbatar da cewa komawa noma da kiwo shi ne mafita ɗaya tilo a Najeriya ta arewa da kudancinta. Mansur Bala Bello, DW Hausa, daga Lagos a Najeriya.
1: To, dangane da wannan batu na matsalolin da suka shafi samar da abinci a kudancin Najeriya, na tuntuɓi Professor Sani Miko ya kasai, shugaban shirin noma na sassakawa a Najeriya, ga kuma irin bayanin da ya yi.
8: jihohi kamar Bayelsa da Edo an samu na kasu wajen noma da aka saba kusan kashi 80 cikin 100. Akwai gwamnati kawai suke da ɗan kazara sun samu kusan kashi 47 cikin 100 na waɗanda suka samu abin alheri daga noman da suke na bana. Ƙasashe irin su Kwara, Tsoulo, Kusun, Ondo kuma sun samu matsalar noman masara bana saboda ruwan da aka tsammani za a samu ba a samu ba. Sannan akwai matsaloli na rigingimu tsakanin manoma da makiyaya.
1: Ya sauyin yanayi da rashin daidaitar ruwan sama da tsawaitar lokacin rani da sauransu ke shafar yankin.
8: Sauyin yanayi dai gashi nan ya fito zahiri kowa ya gani. Ruwan sama da akan samu a baya yanzu ya an samu tsaiko ko kuma a same shi ya wuce ka'idar da ake bukata ba. So mamaye yanayi da canjin yanayi ba abu ne wanda yake wani zai ji ake ba abu ne wanda yake zahiri ana gani. Kuma dole ne sai an kawo wasu tsare-tsare wanda za su kawo madafar da za a yi a canja al'amuran da ake ciki domin a cimma burin da neman abincin da za a ci da ƙasa a kai.
1: Waɗanne mafita mai ɗorewa ta fuskar ilimin aikin gona ya kamata mutane su ba da muhimmanci a kai domin bunƙasa abinci?
8: Na farko dai ingantaccen ilimi, na biyu gyara gona a kan lokaci, shuka yadda masana suka ba da shawara, taki a haɗa biyu a haɗa takin gargajiya a haɗa da na zamani, kuma shi kansa sanda za a saka shi ma yana da lokaci na wuce kamata a sa wani irin taki da aka saka. Ciyawa a yi maza-maza a cire ta daga gona idan an sami matsala na ƙwari da wasu cututtuka a yi gaggawar tsaruwa a kawo magani a kira malamin gona ya zo ya duba ya ba da shawarar abin da ya kamata a yi. Wannan su ne kan abubuwan da suka yi su inganta abin da muke yi na aikin gona ga manoma insha Allah.
1: Mai ya dace al'ummar yankin su yi domin samun abincinsu da kansu ba lallai sai sun dogara da wani yanki ba?
8: Abin da ya dace dai shi ne a ɗauki aikin gona a matsayin babbar sana'a. Ba wai abu ne na kaga da ba, abu ne na kimiyya da fasaha. Saboda haka yana da tsare-tsarensa wanda idan ba a bi ba za a samu asara. Na farko dai ingantaccen iri, a nemi ingantaccen iri a kan dashi. Lokacin kuma shuka in ya yi lallai kar a wuce domin lokacin shuka yana da nasaba da lokacin da ita shukar za ta nuna. A tanadi duk abin da ake bukata na taki a maganin feshi kuma a yi aiki a kan lokaci. Gyaran gona da kewayen gona yana da muhimmanci kwarai. Sannan a dinga tuntuɓar malaman gona suna nan kowace jiha ƙarƙashin kulawar ko ADC ko ministry ko kuma masu aiki irin na zaman kansu irin NGO su nan. A neme su a gaya musu matsalolin da ake ciki a gayyace su gona su zo su ga abin da ake ciki su ba da shawarwari. A yanzu an shiga yanayi na amfani da yanar gizo wanda yanar gizo ma ba za ka ɓata lokaci ba, za ka nemi bayani ka samu kuma shawara.
1: Dr. Sani Miko wato ya kasai kenan wato shugaban shirin noma na sassakawa a Najeriya. Kuma ƙarshen jigon rahoton namu kenan. Har yanzu dai muna a Najeriya ne inda wasu wurare da dama a birnin Kano da kewaye suka fara samun ruwan famfo bayan shekaru suna fama da ƙarancin sa. Sai dai babban matsalar da sauran masu buƙatar ruwan ke fuskanta a yanzu ita ce fashewar bututun ruwa inda ta nan ne wato yake kwararowa. Wakilinmu na Kano Abdulrahman Kabir ya kewaya wuraren da ruwan ya fara samuwa da kuma inda ake da matsalar fashewar bututu. Ga rahoton da ya haɗa mana.
9: Mafi yawan yankunan da ruwan famfo ya samu su ne waɗanda babban bututu na tashar ruwa ta Calawa ya ratsa ta cikinsu, ya hawo kan matarar ruwa ta Goron Dutse, sannan kuma ya gangare ya shiga cikin unguwanni daban-daban na birnin Kano. Umar Hussein ɗalibi ne da karan farko ya ga ruwa a gidansu, kamar dai yadda aka gani a sauran gidaje kuma a wadace.
10: Ruwa yana zuwa, an samu ruwa daidai gwargwado, don haka muna yin farin ciki da samun ruwan da aka.
9: Wani lokaci aka fara samun ruwa?
10: Zai iya kaiwa sati biyu.
9: Ya kyan ruwan yake?
10: Fari ne ruwa za ka gan shi, ko yanzu ma haka in kaɗan balayi haka za ka ga ana ta ɗiɗɗiban ruwa.
9: Shi kuwa Usman Khalid mai sana'ar wanki da guga ne, da a cewarsa wannan ruwan famfo har yanzu bai je musu ba.
11: Ne ruwan dai ba ta zo mana ba tukun, amma tana kan hanya insha Allah.
9: To me yasa?
11: A ba hanya ne. hanyar mu ruwa ce bata zo mana ba tana da gaba insha Allah tunda har ya zo unguwa insha Allah zamu ci amfanin sa
12: to yanzu da me kake wanki da guga
11: ruwa sai ya miki
12: akwai famfuna na sai da ruwa kenan kusa da ku
11: babu
12: na zadi ne ko na zartsi
11: na dartsi akwai amma na dadi babu a kusa da ku kwata kwata
12: amma baka lura da ruwan ba an samu kamar alal misali an saki
11: an samu an saki ruwa kwana ruwa yake yi yanzu
12: to gashi baka sai ya ka fahimci cewar ruwa kwana yake yi
11: a kusa da ni nan da zamu je da kai zaka ji karasa
9: a ungwani da dama an samu ruwan sai dai kuma fasassun bututu da ake ta cin karo da su da kuma tsofaffin kayan tura ruwan zuwa gidaje da kuma wuraren sana'o'i suna ta kawo matsala
10: ko yanzu nan idan ka shiga nan kan sakali ba za ka rasa samun inda ruwan yake zufa ba
12: to wannan yana nuni da kenan akwai wurare da yawa da watakila bututun ruwan ya dan huje kenan ana ta kokarin a gyara kenan
10: eh wani gurin akwai amma wani gurin kuma babu
9: wannan hali da ake ciki shine abin da Usman Khalid ya karin haske akai
12: akwai wurin da watakila ruwan yake kamar
11: dabuta haka ba
12: akwai zuba a kasa kenan
11: sosai ma akwai
12: wannan yana nufin kenan watakila kujewa fayaf din yayi shi yasa ake samun wannan matsala
11: eh kujiya yi akwai kuma mahada da ta dan bude sakamakon an dade ba a sake ruwan ba
9: dama ba ka sai mutane ke damuwa da kaiwa mahukunta bayanan matsaloli irin waɗannan ba wanda wani manazaci Ibrahim Mu'az yace babu mamaki idan sun yi haka
13: mutane sun fara kura da gwamnati gaskiya shi yasa ba ma sa tunanin za a kawo musu ruwan kamar yanda za a ga an shafe watanni ko shekaru ba ruwan in ban da yanzu da gwamnati ta yi kokari ta ba da ruwan har ya fara shigowa cikin gari ko ina da kewaye
9: abin tambaya a nan shi ne har zuwa wani lokaci hukumar ruwa za ta gama gano irin waɗannan wurare da ke lunguna da sakunan birnin Kano domin gyara da kuma sanya sababbin kayan tura ruwa matukar jama'a ba za su rika ba da haɗin kai domin kaiwa gwamnati bayanai ba Abdulrahman Kabir sashen Hausa na DW daga Kano
1: A Cote d'Ivoire, ƙasa ta farko a duniya wajen noma koko, a yanzu wasu manoma na ƙauracewa gonakin kokon tare da karkata kan harkar zinare ba bisa doka ba, lamarin da ke zama ta babbar barazana ga noman koko a ƙasar. Yakubu Umar mai gizawa na da ci gaban labarin a wannan rahoto da ya haɗa mana.
14: A yankin Ayame da ke kudu maso gabashin Cote d'Ivoire, kimanin kilomita 20 daga kan iyakar ƙasar da Ghana. Harkar haƙar zinare na ƙara janyo hankalin ma'aikatan gonakin koko saboda kuɗaɗen da ake samu. Wannan yanayi ya sa manoma da dama na fuskantar ƙarancin ma'aikata a gonaki, har wasu ke gaza kula da gonakinsu yadda ya kamata. Alexi Amadi wanda ke da gonar koko mai faɗin eka 6 ya bayyana irin ƙaramcin kuɗin da ya samu daga girbin ƙarshe bayan ya raba abin da aka samu da wani ma'aikacinsa. Ya ce dan baremar ya fitar min da kilo 75 kuma idan ka ninka kilo 75 sau 1,200 ya kai kusan sefa 90,000 kaga idan aka raba biyu kowa zai samu sefa 45,000 Alexin ya ce hudu daga cikin ma'aikatansa biyar sun riga sun bar aikin gona zuwa harkar zinare inda suke ganin za su fi samun kuɗin shiga wannan matsala ta shafi manoma da dama a Ayame inda karancin ma'aikata ke hana su kula da gonakinsu da kuma girbin koko a kan lokaci. Shugabar kungiyar manoma Marie Virginia Kuyadio ta ce lamarin ya haddasa raguwar amfanin gona a yankin. Ta ce abinda ake nomawan ya ragu saboda babu ma'aikata. Matasa har ma da tsofaffi duk kowa ya tafi wurin haƙar zinare. Daya daga cikin waɗanda suka bar noman kokon shine wani matashi mai shekaru 24. Wanda muka sanya wa suna Jean ya bar gonar kakarsa ne domin shiga harkar haƙar zinare a cikin watanni 6 kacal Jean ya samu damar mallakar babur da filin gini da kuma shago a ganinsa shi ma haƙar zinare ta fi noman koko saurin samun kuɗin shiga ya ce da na bar koko na shiga harkar haƙar zinare yanzu komai na tafiya daidai gaskiya a nan ana samun kuɗi da sauri kuɗi ya fi yawo sosai idan aka kwatanta da koko sai dai duk da ribar da wasu ke samu daga haƙar zinaren harkar na haifar da wata babban matsala ta gurɓatar ruwa da lalata ƙasar noma lamarin da ke barazana ga kamun kifi da samar da abinci a ƙauyen Akrese mai nisan kilomita 6 daga Ayame sai dukin do manomin koko da dabino ya shuka masara a fili mai faɗin eka 1.5 sai dai amfanin gonar bai yi kyau ba abinda ya danganta da lalacewar ƙasai sakamakon sinadaran da ake amfani da su wajen haƙar zinare ya ce aikin haƙo zinare ya sa ƙasar ta lalace don haka idan ba a samu mafita ba cikin yan shekaru ba za mu sake samun abinci ba. Yayin da hakar zinare ke kara jan hankalin ma'aikatan gona, manoman kokowa a Ayame na kira da inganta harkar noma tare da samar musu da kayan aiki da tallafin da zai kara musu kudin shiga. A ganin su dai hakan ne zai taimaka wajen kare makomar noman koko, wanda dubban iyalai ke dogaro da shi domin samun abin dogaro da kai.
1: Rahoton Yakuba Umar mai gizawa. Idan muka nufi wato Ghana kuwa makwabciyar Cote d'Ivoire, rahoton Bankin Duniya kan tattalin arziki na watan October 2026 ya nuna cewa kudin CD na Ghana ya fi sauran kudaden Afrika da aka sa ido akan su faduwar daraja a rubu'in na biyu na wannan shekarar. Tsakanin watan Maris da Yuni, CD ya yi asarar kusan kashi 10 cikin 100 na darajarsa idan a kwatanta da dalan Amurka, lamarin da ke ci gaba da daukar hankalin jama'a da tayar da muhawara kan tattalin arziki a kasar. Wakiliyarmu a Accra, Jamila Ibrahim mai zango, ta aiko mana da karin bayani kan
15: a jerin kasashen Afirka da ke fuskantar rarar darajar kudaden su a rubu'i na biyu na shekarar 2026. Sidin Ghana ya kasance a matsayi na daya da ya fi fuskantar faduwar daraja cikin kudaden kasashen Afirka 22 da Bankin Duniya ya sa ido akan su, inda ya asarar kusan kashi 10 na darajar sa tsakanin watan Maris da Yuni na shekarar 2026. A bayanin shugaban kasar John Mahama da ya gabatar da kasafin kudi na gwamnati na shekarar 2026, ya bayyana cewa daidaita darajar sidin na daga cikin manyan abubuwa wanda gwamnatin sa ta baiwa fifiko kuma ta cimma wannan buri. A san da yake cewa,
16: and I'm pleased to report to this house that the CD
15: are... ina farin ciki sanar da wannan majalisa cewa darajar CD ya samu karin tagomashi da kashi 40.7 a kan dalar Amurka, da kashi 30.9 a kan fam din Burtaniya, sannan da kashi 24 a kan euro. Sauyin tattalin arzikin Ghana ya shafi fannoni da dama kuma yana da cikakken tasiri. Dukkanin sassan tattalin arzikin Ghana sun samu gagarumin ci gaba a shekarar mu na farko a mulki. Abu mafi muhimmanci shine tattalin arzikin Ghana ya haura darajar dala biliyan 100 a karon farko, kuma ana hasashen cewa Ghana za ta kasance cikin manyan kasashe 10 mafi girma tattalin arziki a Afirka.
16: It is projected to place Ghana among the top 10 largest economies in Africa.
15: To sai dai wannan ne ya kai ga tambayar shin ta ya ne aka iso wannan gabar musamman la'akari da raguwar ajiyar kudaden waje a baitul malin kasa na kusan dala biliyan 14.16 a watan Maris zuwa dala biliyan 12.94 a ƙarshen Yuni. Hakan ya rage wa kasar matashin kai wajen magance matsin da ake samu a kasuwar musayar kudade. Domin ƙarin haske, na nemi masanin tattalin arziki kana mataimakin farfesa a Jami'ar Fasahohin Hannu ta nan Accra ATU, Dr. Zubairu Ibrahim, amma dai haka ta bata cimma ruwa ba. To sai dai masana na cewa wannan ba yana nufin sidin ya kasance kudin da yafi rauni a Afirka a duk shekarar ta 2026 bane ba. Abinda rahoton yake nufi shine a wa'adin rubu'i na biyu sidin ne ya fuskanci mafi girman faduwar daraja cikin wannan kwatancin, kuma bisa dalilai kamar karin bukatar dalan Amurka, hauhawar kudin shigo da kaya, karanci ko jinkirin shigowar dala, wanda duk suka hade a matsin lamba kan darajar sidin. Kuma wannan ya faru ne duk da cewa Ghana ta samu ci gaba mai kyau wajen kara ajiyar kudaden ta na waje da inganta ma'aunin kasuwanci da kudaden wajen. Duk da haka dai, daga cikin jami'an sadarwa na NDC na kasa da ke sharhi kan batun,
17: mutane yawanci su kuma suna yabo, to mu dai nan dai muna ganin haka dai yayi muna. Amma kuma dai in Allah ya da kuma shugaban da ke gaban mu zai jara ababai daidai. Shugabannin da muke samu duka ba mu taba samun wani shugaba kamar John Dramani Mahama ba. Ya bar sunan garin mu ya jaru, ya bar sidin mu ya jaru.
15: A halin yanzu shin Ghana za ta iya samar da isasshen dala a kasuwa tare da kiyaye hauhawar farashi da kuma daidaita kasafin gwamnati, la'akari da rahoton da Bankin Duniya ya fitar ga bayanin masanin harkokin kuɗi da tattalin arziki Hamza Atijani?
18: Faduwar sidi ya rubu'i na biyu ba lalle bane yana nuna cewa tattalin arzikin kasar Ghana ya sake komawa cikin rikicin shekarar 2022 zuwa shekarar 2023. A halin yanzu Ghana tana da wasu abubuwan kariya da da bata da su a lokacin rikicin baya. Yanzu hawan farashi yayi kasa, reserves sun yi sama, kuma an samu primary surplus, kuma an yi babban ci gaba wajen sake fasalin bashi. Amma magani shine Ghana ta rika samun dala fiye da yadda take bukata cikin dorewa. Wannan yana nufin karin fidda kayayyakin waje, karin zuba hannayen jari, rage shigo da kaya marasa muhimmanci, da kuma kula da biyan bashin gwamnati.
15: Ƙarshen rahoton kenan. Jamila Ibrahim mai zango, DW Hausa, Accra, Ghana.
1: Kasar Sudan ta Kudu na shirin gudanar da zabanta na farko tun bayan samun yancin ka a shekarar 2011. Sai dai yayin da ake sa ran gudanar da zaben ranar 22 ga watan Disamba, ana ci gaba da nuna shakku kan yuwar gudanar da sahihin zabe sakamakon rikicin siyasa, matsalar tsaro da kuma rashin kammala shirye-shirye da suka dace. Ga karin bayani cikin wannan rahoto da muntaka Ahiwa ya hada mana.
19: Shekaru 15 bayan samun yancin kai, har yanzu Sudan ta Kudu na ƙarƙashin gwamnatocin riƙon ƙwarya wanda aka kafa bisa yarjejeniyoyin zaman lafiya da aka cimma domin kawo ƙarshen yakin basasar da ta daidaita ƙasar. Tun farko dai an shirya gudanar da zaɓe ne a shekarar 2022, amma aka ɗage zuwa 2024, daga bisani kuwa aka kai zaben zuwa 2026 da muke ciki. Saboda rashin aiwatar da muhimman bangarori na yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a shekarar 2018, yayin dai da lokacin zaben ke ƙara gabatowa, wasu 'yan Sudan ta Kudu na kokawa da cewa har yanzu ba a fara rajistar masu kada ƙuri'a ba, ko kuma batu na wayar da kan jama'a. Wasu kuma dai na ganin matsin tattalin arziki da rashin biyan albashin ma'aikata da halin da 'yan gudun hijira ke ciki na iya kawo cikas ga zaben. Haka ma ana ganin matakin shugaba Salva Kiir na rusa gwamnatin riƙon ƙwarya tare da kafa wata sabuwar gwamnatin ya ƙara haifar da cece-kuce a ƙasar. Ɗan jarida Denis Longoni, wanda ke a Juba babban birnin Sudan ta Kudun, ya ce yayin da 'yan siyasa ke muhawara kan wannan zaɓe, to su talakawa dai sun fi damuwa ne da matsalolin tsaro da kuma rayuwarsu ta yau da kullum. Yace ra'ayoyin jama'a sun bambanta akan wannan zaɓe. Ana ta muhawara ne a tsakanin 'yan siyasa da shafukan sada zumunta, amma kuwa talakawa ba su cika magana kan batun wannan zaɓe ba. Rashin shigar jagoran adawa Riek Machar cikin harkokin siyasa a Sudan ta Kudun ma dai yana daga cikin manyan ƙalubale da ake fuskanta. Shi dai Machar na ci gaba da kasancewa ne a tsare a gidansa, lamarin da ke haifar da tambayoyi akan yadda za a yi wannan zaben ba tare da cikakkiyar damar shiga ta manyan jam'iyyun hamayya ba. Wata Wambui Njehu Nzigo, ƙwararriya a fannin siyasa daga cibiyar Control Risks, ta ce akwai alamu na gwamnatin na son sai ta gudanar da wannan zaben kuma a lokaci.
20: The president and the government has demonstrated that they are very keen for the.
19: Tace gwamnati ta nuna aniyarta ta gudanar da wannan zabe, amma har yanzu akwai muhimman shirye-shiryen da ba a kammala ba. Idan dai har za a yi wannan zaben nan kusa, to ya kamata a ce an riga an yi rijistar masu kada ƙuri'a, amma lokaci ya riga ya ƙure. To baya ga matsalolin siyasa, ambaliyar ruwa da ƙarancin abinci da yawan mutanen da suka rasa matsugunansu na iya hana dubban jama'a shiga zaben. Ƙungiyoyin fararen hula na kira da a faɗaɗa tattaunawa ta siyasa a ƙasar, kuma baiwa 'yan adawa da damar shiga zaben tare da tabbatar da tsaron 'yan jarida da kuma masu fafutukar kare haƙƙin bil adama. Ana dai gargaɗin cewa gudanar da zaɓe ba tare da cikakkiyar haɗin kan ɓangarorin siyasa ba na iya haifar da taƙaddama a kan sakamakonsa, yayin dai da ranar 22 ga watan Disamba ke ƙara kawo jiki. Ranar da za a yi babban zaɓe a ƙasar, babbar tambayar ita ce shin Sudan ta Kudun za ta iya gudanar da sahihin zaɓenta na farko, ko kuwa matsalolin siyasa da tsaro za su sake kawo cikas ga ƙasar da ta fi kowace ƙarancin shekaru a duniya. Makomar wannan zaɓen da yana da matuƙar muhimmanci wajen tabbatar da zaman lafiya da kuma bin tafarkin mulki irin na demokradiyya.
1: Rahoton muntaka Ahiwa kenan, kuma shine ƙarshen rahotannin namu na yau. Kafin mu je ga fagen shirye-shiryenmu, ga wannan saƙo.
0: DW ra'ayin malamai.
21: Yayin da Najeriya ke ƙara kusantar babban zaben 2027, jam'iyyun siyasar ƙasar na ci gaba da shirye-shiryen tunkarar wannan gagarumin zaɓe. Sai dai bayan zaɓukan fidda gwani da rikice-rikicen cikin gida da sauye-sauyen shekar 'yan siyasa daga wannan jam'iyya zuwa waccan, shin jam'iyyun sun samu haɗin kan da suke buƙata domin tunkarar wannan babban zaɓe? Wani tasiri ne sauyin dokokin zaɓe zai yi kan yadda jam'iyyun za su tunkare shi? A shirinmu na ra'ayin malamai na wannan makon, za mu tattauna kan shirin jam'iyyun siyasar Najeriya gabanin zaben 2027 da kalubalen da ke gabansu. Sai a kasance tare da mu.
1: Da fatan za a kasance tare da mu a ƙarshen mako domin jin cikakken shirin. A yanzu za mu fara ne da shirin matasa.
0: DW Dandalin matasa.
3: Jama'a tare da sallama a gare ku, da fatan mun saki saduwa da ku a cikin koshin lafiya a cikin shirin mu na matasa, wanda ni Mansur Bala Bello zan gabatar a wannan zango. Shirin kuma zai yi nazari ne kan yadda kungiyoyin sa-kai ke bada tallafi ga matasa, walau ta hanyar bayar da jari ko horo na musamman don koyon sana'o'i, wanda Hausawa kan ce jari.

0: Alhaji Nasir Ibrahim Gulma, mazauni ne a Lagos, ya tabbatar min da cewa yana da kungiya ta ba da tallafi ga matasa arewa.
1: Na kafa wannan kungiyar ne da kyakkyawan zato ganin yadda nake kallon kananan kabilu waɗanda ma ba su kai mu ba suna da kungiyoyi a nan jihar Kudu idan suka zo daga arewa. To sai abin ya zaburar da ni cewa to mu da muke ganin kanmu mu ne majority, mu muka fi yawa, me dalilin da yasa ba za mu kafa kungiya ba? Na kafa kungiya na ganin kaman shekara ta 2015, kuma wannan kungiyar ta samu karbuwa sosai alhamdulillah wurin jama'a. Ba wai na kafa ta don na sa gulma sunan garinmu, na kafa ta ne da sunan kawai yan garinmu ba, a na sa wannan gulman ne kawai a matsayin wani abu ne na mai da shi kamar gulma din, na takaita shi ne. To abinda nake gani shine mun fara tafiya kuma mun fara zaunawa tare da abinda ya kamata dukkan dan kungiya ya dinga bayarwa a dukkan a kowane sati mu zauna. Dalili kuwa shine idan wata matsala ta taso, ya kamata a duba wanda matsala ta taso ciki yan kungiyar nan, a yi kokarin taimaka masa a ga cewa bai wulakanta ba. Sannan kuma wannan kungiya a lokacin kuma har yanzu jama'a sukan zo, misali iran yan Okada da ɗayan wanda kai magana da shi yake magana cewa sukan zo nan su same mu, kuma za mu yi amfani da letterheadin na wannan kungiyar mu rubuta ma DPO, NDPO ne ya kamata ko kuma area commander ko ma sama cewa muna yana ƙarƙashin kungiyarmu. Abin da ya sa muka ɗan dakatar da bada ID card saboda ɓata gari da ake zargin sun shigo cikin Lagos.
0: Alhaji Lawan Umar Atana, shugaban wata kungiya da ke kula da marayu da matasa maza da mata a Lagos, ga kuma abin da yake cewa a dangane da tallafawa matasa a ƙwaryar Lagos.
2: Wannan kungiya ta mu kungiya ce wacce ta ɗauki shekaru masu yawa wajen ganin sun yayewa marayu ko kansu ta ɓangarorruka daban-daban, ɓangaren karatun addini da ɓangaren karatun boko da koyar da sana'o'i. Sannan ɓangaren sana'a kuma ina nan shi ma na koya wa yara kwamfuta ta zamani domin su sarrafa ta, sannan kuma da koyan sana'a na ɗinki, dafa abinci da saƙa. Duka waɗannan wannan kwamiti yana bayar da gudunmuwar sa matuƙa a wannan jiha ta Lagos. Kuma maza da mata, duka waɗannan gudunmuwar tana samuwa ne a hannun waɗansu daga cikin 'yan kasuwanni da kuma masallatayya da masjidisi da ake yin tafsirin Alkur'ani, da kuma abin da ba za a rasa ba wajen ganin cewa an yayewa 'yannan yara marayu da kaici da baƙin ciki, sannan kuma da wayar da su da ba su ilimi mai amfani wanda baya tsufa, baya yagewa, da tarbiyya da koyar da sana'a insha Allah.
0: Jama'a masu sauraron mu, a daidai wannan lokaci muka kawo ƙarshen shirin namu na don matasa. Yanzu kuwa a madadin ma'aikatan sashen Hausa na DW Mansur Bala Bello ke cewa muni lafiya.
3: Yanzu kuma sai shirin mata na abu namu.
4: DW abu namu.
5: Masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin. A cikin shirin namu ne za mu yi waiwaye akan manya-manyan sana'o'in da maza ke yi wanda ake ganin kamar mata ba za su iya ba. Wannan shine mawdu'in shirin namu na wannan mako tare da

0: ya maka lodi. Hamma tana da katin sheda na cewa ita cikakkiyar direba ce.
1: Direban gida kuma ina direban tasha saboda idan na samu lokaci haka dama nakan dan je tasha sai in ɗebi passenger sai in tafi duk inda suka iya kama in tafi. Sai kuma in dawo da su in ɗebo wasu ma in sake dawowa da su.
2: Kada kino kina ɗaukan fasinjoji daga tashar wani gari zuwa wani tashar wani gari.
1: Aƙalla ba a ƙasar ba na yi shekara kamar 6 ko 7.
2: Ba a saba ba. Cikakke Bahaushiya ta yi wannan aiki na wato direban tasha. Ya ke ji.
1: To gaskiya a cikin arewa kan nima ban ga wata ya mace ba kamar a yawon da na ɗan yi sai ni kaɗai nake shiga tasha nake ɗaukan fasinja. To alhamdulillah na ɗauki fasinja daga Jigawa na kan tafi da su Kano. A Kano kuma in ina da lokaci wani lokaci na samu dama na kan ɗauka in tafi Kaduna. Daga Kaduna ma still na kan ɗauka in tafi Abuja. Daga Abuja in dawo in ɗauko fasinja direct to Kano ko kuma direct to Jigawa.
0: Ba kasafe ake ganin mata na aikin tuƙin mota ba musamman ma irin wannan tuƙi mai wahala. Waɗanne irin ƙalubale take fuskanta musamman ma da abokan aikinta sauran direbobi maza. Haka zalika akan hanya waɗanne irin hatsarurruka take haɗuwa da su.
1: Ƙalubalen da na haɗu da shi a hanya su mafi akasari gaskiya taya ya ɗan sace ko ya yamfaci in taka wani ƙusa ko kuma haka dai su ne dai ƙalubalen da na samu ba ni da matsala gaskiya mota ta lalace.
2: Zalike kina zuwa Abuja hanyar Abuja ta yi ƙaurin suna musamman ma wajen birnin Gwari.
1: Gaskiya ina samun ƙalubale da dama saboda ina tafiya daga Abuja daga yamma kamar la'asar in fito daga Abuja in taho Kano har in ƙaraso Jigawa. So akwai sanda na baro Abuja ƙarfe 5 kafin mu fito har lokaci yayi dare har ƙarfe 2 na wuce kan hanyar da ake tsoron bi hanyar da ake kira hanyar jere. To alhamdulillah ni dai ina ƙoƙarin addu'a. So addu'a ce take tsallakar da ni ba wani abu amma alhamdulillah cikin dare nakan yi tafiya in ya kama. Amma ban taɓa haɗuwa da wani abin da zai firgitar da ni ba sai su ɗaya. Wannan ma cikin dare ne na wuce kenan an riga sun tara hanya Allah cikin ikonsa suna gama na zo na wuce. So alhamdulillah ban taɓa haɗuwa da wani abin da ya firgitar da ni ba a tuƙina.
0: Kasancewar Aisha ma'aikaciya ce ko ya take haɗa aikin tuƙin mota na direban fasinja tare da aikinta na gwamnati? Kuɗin da Aisha take samu a wannan hanyar suka ishe ta a matsayinta na yamace kuma me ya burinta?
1: To amma bugu da ƙari yanayin ƙasa yanda ta zama wani lokacin dole sai ka ɗan buƙaci tallafi. To tallafi kuwa sai ka nema da kanka. To shi yasa nakan samu wannan damar in ɗan yi tafiya in samu ɗan abin da zan yi amfani da shi ba tare da na nema ta inda ba za a bani ba. In na fita na samu ina samu kuma in biya buƙatuna kuma in biya buƙatun ‘ya’yana da sauran.
2: Ga ki ma’aikaciyar asibiti, ga ki kuma direba tasha, ya ke haɗa abu biyu?
1: A’a ba na haɗa abu biyu sai idan ina da hutu kamar ina off don muna samun lokacin off to sai kamar hutu ke na haka na ranakun da nake da su to a wannan ranakun nake amfani da wannan daman na kan je na ɗan samu ɗan abin da nake so in yi. So aiki na daban kuma hutuna yana samun daman hutuna sai ne wannan abun nan ɗin da nake. Duk direba in kika tambaye shi Hajiya zai gaya miki gaskiya samun ba yawa yanzu saboda kuɗin mu a kamar yake ƙarewa. Gaskiya da kuma service da kuma mafi akasari direbobi motocin haya suke karɓa na wanda ake ba su biya su ba da kuɗin mota.
2: Balance.
1: Sai ɗan abin da za a samu gaskiya.
2: To ke ma balance ɗin kike biya?
1: To Hajiya ni dai nawa mota ce tawa ta kaina sai dai kuma ƙarama ce. Ba ta ɗiban mutane da yawa kuma ba ta ɗiban kaya da yawa.
2: Idan aka samu wanda zai baki babban mota za ki karɓa?
1: Hajiya zan karɓa kuma zan ja tunda na taɓa karɓan na ƙani na Sharon na ja na je Kaduna na dawo. Gaskiya na ɗan samu wani abu a lokacin tunda kin ga mota ce mai ɗan ɗaukan kaya a buɗe ta baya kuma tana da ɗan space.
2: Wanda yana nufin kowace irin mota kina tuƙa?
1: Gaskiya kowace irin mota ina tuƙa.
2: Yanzu misali a ce wani ya ce miki Hajiya ga mota ta Homa ko trailer ko ta babban mota haka za ki iya karɓa ki tuƙa?
1: Sosai Hajiya zan karɓa in tuƙa kuma na tuƙa ɗin ma tunda akwai wanda na ɗan karɓa su ɗin.

0: Baya ga Aisha sai ga wata yarinya karma wanda shekarunta ba su wuce 16 zuwa 17 ba. Ita kuma ta kware sosai a aikin da aka fi sani na gyaran AC. Amma yarinyar ta gaya min babanta ne yake yawo da ita zuwa gyaran AC a gidaje amma ba sa zuwa office. Hakan yasa take gyara AC komai lalacewarta musamman ma sabuwa kuma a gidajen matan aure. Ita ma dai sunanta Aisha.
1: Ito gyaran AC haka da ke tun ina yarinya ira haka babana yake fita da ni haka wani san riƙe mai tsani wani san kuma ira haka in ya bula bango haka in dan buga mai in dan dudduba mai haka wani san kuma da yake baya gani sai in ko ya bani secondary ba ya ce in saka a guri kaza nan guri kaza haka. Dai daga nan kuma sai na kware a gyaran. Zan iya sa sabuwa amma ba zan iya sa tsoho ba da ke gyaran tsoho iya da wahala haka. Kuma da ke kuma banda irin karfin da zan iya daukowa in saka sai dai irin haka in ya tusa min wato in sa mai secondary ba in kunkunce mai ko kuma in maida mai.
2: Misali idan AC ta samu matsala a gidaje kina zuwa gyara?
1: Ina zuwa sosai haka yanzu ko a wani guri cika gida na haka ma zan iya zuwa in je in duba matsalar ta kuma in gyara.
2: Me yayi matsalolin AC?
1: Wani sai shirka in tai overloading haka irin haka in ya fara irin ruwan na ya fara zuba irin haka injin to ya fara samun matsala wani san kuma ko ai mai pumping haka.
2: Daman zubar ruwan AC matsalar inji ne?
1: Eh zubar ruwan AC ba eh wani san matsalar inji ne. Kaman a wani abu haka irin haka in gas in ya fara fita to daga matsalan gas ne in kuma dai injin ne pumping haka to dole sai sai da za a sai a duba in sabo ne sai a saka in kuma tsohon ne sai a gyara. Eh akwai karancin gas akwai yoyon ruwa akwai kuma in injin yayi wannan yayi dauda irin haka dole sai an fitar da.
2: To yanzu duk wani abu da kika faɗi kin iya?
1: Duk wani abin da na faɗa duna iya ba wanda ban iya ba. Ina gyaran socket ko kuma ira ka in electric ya samu matsala ina iya dubawa ko kuma in shiga gidan mata ira ka in duba musu duk dai ina yi.
0: To jama'a duka anan muka kawo ƙarshen shirin na abu namu maganin akwabe mu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na DW Zainab Sha'ibu Rabaringin ke cewa saduwa alƙawari.

0: Yanzu kuma lokaci ya da zamu karbi ra'ayoyin ku kan batutuwan da muka gabatar muku kuma ina tare da Hawwa Usma'ila a cikin gida. Malama Hawwa barka da shigowa.
1: Yawa malama Rajana ya aiki.
0: Alhamdulillah. Menene wato karanta mana wasu ra'ayoyin masu sauraron mu kan batutuwan mu na maraicen nan.
1: To bari mu fara da Najeriya inda a kudancin ƙasar manoma suke amfani da fasahar zamani wajen noma. Wali Malam Bare-bare zuwa ya ce tabbas amfani da fasahar zamani wajen noman rani da damuna abu ne mai matukar amfani ga manoma musamman idan aka ƙara samar musu da kayan aiki da ilimi da kuma tallafin da ya dace. Hakan zai taimaka wajen ƙara yawan amfanin gona da rage dogaro da ruwan sama. To sai kuma Abubakar Yahaya Lakwaja ya ce yin amfani da fasahar zamani wajen noman rani da damuna da manoma ci gaba ne mai kyau. Idan kiɗa ta canza rawa ma ya kamata ya canza. To sai kuma muka je jihar Kano inda gwamnatin jihar ta samar musu da ruwan famfo. Tabbas mutane na taya su matukar farin ciki. Ali Wada Al-Abadam ya ce Kano tumbin giwa duk da an samu ruwan famfo yawanci anguwanni suna ƙorafin cewa su ba su gani ba. Kuma muna fatan gwamna Abba zai ci gaba da baiwa sauran anguwanni. Shi kuma ra'ayin shi kenan, shi ne kadai dai ya yi tsokaci da na gani. Ga wani daga kalamar hukumar Gulani a jihar Yobe, Balaruwan Kanwa ya ce wannan abun farin ciki ne ga 'yan uwanmu 'yan Kano. Bayan dogon lokaci na wahalar ruwa, yanzu kuma ruwan famfo ya wadata gare su. Wannan ba karamin abun farin ciki ba ne, ruwa dai shi ne tushen rayuwa. Yanzu an muka je kasar Cote d'Ivoire inda manoman koko ke fuskantar
0: barazana. Manoma suna komawa ayyukan hako zinari.
1: Tabbas. Ali Wada Al-Abadam ya ce zinari ma kuɗi take kawowa mutane, haka kuma noman koko ma, don haka zaɓi ya rage wa 'yan kasar Cote d'Ivoire. Sai kuma batun Ghana inda Bankin Duniya suka ce mutuncin kuɗin ya ragu, darajar kuɗin wato ya ragu a idan duniya.
0: A rubayin farko na wannan shekarar.
1: Kowa dai gaskiya yana matukar mamaki har da ni ma. Abubakar Kawo Girgir ya ce yanzu duk lalacewar da naira ta yi akwai kuɗin da ya fi ta lalacewa Afirka. Gaskiya kamar akwai daga alamar tambaya ga wannan bayani na Bankin Duniya ga darajar kuɗaɗen Afirka. Ko babu ƙarin gishiri, akwai ɗingishin kwaɗo a ciki.
0: To fa.
1: Shi kuma Rabiu Enugu na Bukka ya ce gaskiya rahoton babban bankin duniya game da faɗuwar darajar cedi na Ghana, lamarin akwai ban mamaki ganin yadda darajar naira ta faɗi har ta fi cedi na Ghana. To Allah ya kyauta. Sai zubar na karanto ko da guda ɗaya ne daga Sudan ta Kudu inda suke son su gudanar da zaɓensu na farko. Ali tun matsalar da suka shiga ciki, Ali Wada Al-Abadam ya ce to al'ummar Sudan ta Kudu dai da babu gwara ba daɗi. Allah ya sa a wannan zaɓe da za ku yi ku zaɓi shugaba na gari a zaɓen tumin daraba. Muna da lokaci in ƙara ɗaya?
0: Eh, ƙara ɗaya.
1: To sai ya busa ai ya ce to mu dai ba abin da za mu ce akan ƙudurin Sudan wajen zaɓin farar hula. Muna fatan Allah ya kawo musu zaman lafiya albarkatun wannan zaɓe da za a yi.
0: To madalla, ina ga za mu bashi a nan mu koma da Khadija ga Khadija Ahmad Rufa'i domin jin labaran duniya zagaye na biyu.
2: DW labarun duniya.
3: Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka ba za ta sake kai wa Iran hare-haren soji ba kafin zaben tsakiyar wa'adin ƙasar da za a gudanar a ranar 3 ga watan Nuwamba. Trump ya ce Amurka na ci gaba da tattaunawa mai ma'ana da Iran duk da cewa an samu tsaiko a shawarwarin baya-bayan nan. A halin da ake ciki, Amurka ana ƙara tura jiragen yaƙi da sojoji zuwa yankin gabas ta tsakiya, lamarin da ke ƙara jawo hankalin duniya kan yiwuwar sake barkewar fada. Dubban mutane sun fito zanga-zanga a birnin Paris suna neman a inganta harkar ilimi da kuma kawo ƙarshen amfani da ƙarfin 'yan sanda, yayin da ɗalibai ke ci gaba da zanga-zanga a faɗin Faransa. Ɗalibai sun toshe ƙofofin ɗaruruwan makarantun sakandare, lamarin da ya sa aka jibge 'yan sandan kwantar da tarzoma, inda aka samu arangama a wasu wurare. A Paris, ɗalibai sun taru a dandalin Bastille, inda suka riƙe tutar Faransa tare da rera taken ƙasar. Masu zanga-zangar na ƙorafin ƙarancin malamai, cinkoson jadawalin karatu da kuma tsoffin gine-ginen makarantu. Haka kuma suna zargin 'yan sanda da yin amfani da ƙarfin da ya wuce ƙima. Gwamnatin Amurka da Zambia sun rattaba hannu kan yarjejeniyar kiwon lafiya ta dala biliyan biyu har da rabi, bayan cire batutuwar rarraba samfuran gwajin lafiya da bayanan marasa lafiya da suka jinkirta yarjejeniyar. Amurka za ta bayar da dala biliyan ɗaya da rabi, yayin da Zambia za ta zuba kusan dala miliyan 977 cikin harkar kiwon lafiya a shekaru biyar. Zambiyar dai ta ce yarjejeniyar ba ta da alaƙa da albarkatun ma'adananta, musamman tagulla. Haka kuma yarjejeniyar za ta taimaka wajen ɗaukar ma'aikatan lafiya 40,000 a cikin shekaru biyar. Ministan kuɗi na Najeriya Tayo Oyodele ya sanar da wasu matakai na rage raɗaɗin tsadar makamashi, ciki har da rangwame kan man fetur ga masu motocin sufuri na tsawon kwanaki 30. Ya ce matakin ba yana nufin komawa tsarin tallafin man fetur ba ne. Gwamnati ta kuma ce tana shirin daidaita farashin man fetur tare da tattaunawa kan ƙayyade shi a kan naira 1,350 kan kowace lita, domin rage tasirin sauyin farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya da canjin kuɗin ƙasashen waje. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun tsare da kuma kama akalla mata 52 da wata ƙaramar yarinya a Kabul da Herat, bisa zargin karya dokokin sanya sutura da fita waje ba tare da rakiyar namiji ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana cikin matuƙar damuwa, tana mai gargaɗin cewa adadin waɗanda abin ya shafa na iya zama fiye da haka, saboda wasu ba sa kai rahoto kan abin da ya faru. Tun bayan da Taliban suka karɓi mulki a shekarar 2021, sun ƙaƙaba tsauraran dokoki kan mata, ciki har da takaita zurfin ilimi da yadda za su fita waje da yanayin sanya tufafi a bainar jama'a. 'Yan sama jannati hudu sun dawo daga sararin samaniya bayan shafe watanni 8 a can. Kamfanin SpaceX ne ya dawo da su, inda suka sauka a tekun Pacific kusa da birnin Los Angeles da ke Amurka. Tawagar ta kunshi 'yan sama jannati biyu daga Amurka da wata 'yar Faransa da kuma wani ɗan ƙasar Rasha. Sun je tashar ne domin maye gurbin wata tawaga bayan ɗaya daga cikin ma'aikatan ya kamu da rashin lafiya. Bayan saukarsu, dukkaninsu sun fito daga wato kumban cikin ƙasa da awa ɗaya, inda suka bayyana farin cikin sunan dawowa duniya da sake haɗuwa da iyalansu. To, yakacin abin da ya sauka kenan, Rajana gare ki.
0: To, masu sauraron mu, duka abin da muka tanadar muku kenan a shirinmu na yau gaba ɗaya. Sai kuma gobe, idan mai kowa mai komai ya kai mu, a madadin 'yan uwa abokanan aiki wanda ya tsara ya shirya shirin kamar yadda ya zo muku, mun taka a hiwa. Sai kuma Khadija Ahmad Rufai ta fassara ta karanto labaran duniya, Hawa Usama'ila ta karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku, tare da Brita Gruna da kuma Claudia da suka taimaka wajen wato tafiyar da na'ura. Ni ce Rajana Munir Yaya nake muku sallama, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
4: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.